0: mau ministro. Di demo tuog ka ng pista.
1: Lagi alay ko na sa patron. Kaya di mo tuog silang patron.
0: Ito, basta kayo makakaon na ta. Ang imo pagtuo, pabili na diha, bahala na na imo pagtuo diha, basta kayo di hab-hab diha.
1: Naman ko yung bersikulo, ana. Ang tarahan nga pagkaon, nga imo pasalamatan, gi pagkabalaan si Ginoo. Wala nga karon kay namay ingon og mukaon kag baboy o kaon kag dinuguan. Wa man nagibawal sa balang kasulatan ang dili mukaon ana. Pero ningon ang balang kasulatan nga pag mukaon ka mamatay ka. Unya ganahan ka na. Dito lang ko sa gulay oy.
0: Maghagpat na lang taga ako ni kanang kamuting dahon no.
1: Balik na ra ako vegetarian yung kunting talon.
0: Now, dinita karon sa tuang isgutanan kay diya pa may gamay nga
1: balik ta siguro ana katubang
0: balik na lang no? Kay lasot-sotres naman sa buntag
1: niya. Madali kita po nato na kay na-mention mo kagani naman God ang kining mga paspas kayo nga pag dismiss sa mga kaso labi na tong kasong perjury sa nila ni Man Scarpio nga tukang Madriaga. Doon ay statement si Inday ana no atong tagano bagtagan sa tong pagbalik mga katropa ha tong oras. Alas 8:03 na.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
10: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o

0: ingredients dili makahadlok. Ta kung gitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang

0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarex, Ana!
2: Exciting!
3: Musay! Musay!
4: Okay, balik na din mga tropa sa tuwang another round of applause. Itag-usap din mga tropa, ha? Kato mga nag-monitor na ito karoon, ay mo ka-kuan diya, kumpiyansa dyan na. Kay nagli-li ko sa gawas mga tropa, nag-break me diri. Napigod niya po ning haze ba? Kaning murag hangin nga di maka makapilot
5: sa mga ilong. Kung content sa kanta sa Bee Gees o Beatles, haze due.
4: Ah, mo na siya, mo na.
6: Pino!
5: Haze due.
4: Nya, katong nagkanta po sa Oh Haze.
6: Pino!
5: Isa
4: halik mulang.
6: Pino!
5: Pwede na de siya. Lagi ni kanta po ning Haze, no?
4: Anyway, mga katropa, ay magkumpensa kay nanay ko'y nahibalaan nga gihika na gyud siya katropa ang bridge, no? Tungod aning
5: Number one in town nga gihika nga ko ang MJ na ko nga ako ang pet. Nga pinangga na ko si
4: gihika jud.
5: MJ nang sigig ubo. sayo ko kay kumakamata kay ang ubo sobra pa man ukuan, murag isulod siya drum ba.
4: Ah, maluoy ka ba?
5: Oo.
4: Luoy magani kag iro.
5: Sa to bang nadutla magini iro tao pay dili? So magbantay ta kanunay ani kay duna ni dala di nga daotan nga ko ano kining epekto sa tong lawas
4: ni. Eh.
5: So ang gingon nato diha kinahanglan nga inumo nato ang Santon Vitamin C.
4: Ayan.
5: Kay pag once nga duna kay Santon Vitamin C, goodbye PM 2.2.
4: PM 2.2. Nipis ni siya nga hangin mga katropa nga dali ra kay musuok-suok niya sa imuhang tutunlan o kanang pangilungan.
5: Micro kuno ni siya katropang alan ba nga ko ano kanang abo nga ba aso nga dunay
4: very 20, thin
5: 25,000 nanometer.
4: Nya kung hina ka immune system, tugpa jud ka sa balay tambalanan.
5: Kuan ni siya kung ang kining smallest particle, kining atom, doon na say 1,000 nanometer times 25.
4: Di na makita si muhang mata.
5: Di na makita si muhang naked eye.
4: Kanya musot-suot ni sa kaning open ay muhang pores, ay muhang kamot, lawas.
5: Si muhang panit.
4: Si muhang panit. Kaya na magkasukas ka, gigang ka pasingot. Mu-open man ay muhang pores, gagisington man ka. O niya, tapos pag maugan na napadyap, ma-open pa dyan po na yung pores, di na diretso mo kuan, mo closed. Dito mo sulod tong mga nanoparticles, gikan na ng haze mga katropa mo, na matingala ka, magluya ka. Ako mo rag, nakalimot ko kagahapon, wag ko nag-aircon, kay abin ako fogs ba? Ako rin nanamo ng hangin, kuy, haze ni, haze ni.
6: Pinawa!
4: Ako pagi, apa? Hindi ka doon eh, oh. Anyway, dito mga katropa, no? At to saning, dalikatan katropa ang breaks, kaya na-mention niyo mo kaganina mga good, no? Nagpasigarbo to si Percy nga na-dismiss ko naman to pa yung kaso kang ni Manscarpio katong perjury. Karon na pod nagsunod-sunod ang kining kaso nila kang Madriaga nga perjury pod
5: na-dismiss pod, no?
4: Na-dismiss pod. Ang kaso nila kay Percy katotong cyber libel. O niya kining kang Madriaga perjury. Okay, nagpasagad lang daw ka ng mama, padulong dito sa... Ang usap may rason.
5: Perjury, naghimo ni siya ka ng...
4: iyahang pamahayag.
5: Naghimo ni pamahayag na huwag ka matuuran. Nagmugna o ebidensya nga, kinibang kaso nga huwag ebidensya.
4: Actually, ang unod ata sa dismissal na diliingon sa merits na pod. Kamurag, dito magun niya ipamahayag ni Madriaga dito sa Committee on Justice. Kaya kung ipamahayag niya daw ni sa gawas, medyo lahi din ang ikaw mamahayag kasi nang iimbitahan ka dito sa Committee on Justice. Marabag immune ka rin ang lugar o bisag kung sa'yo mga isulti.
5: Kay jury mo to sa investigation po,
4: jury mo sa investigation.
5: Ang perjury case nga ipasangat ni Vice President Sara Duterte, sige, ngayon sa balita karon batok nga to sa alleged bagman, kuyaw gineo, aid, si Ramil Madriaga.
4: Grabe, no?
5: Kagahapon, no, September 10,
4: Lack of prima facie evidence ko, no?
5: Taguig City Prosecutor's Office nag-dismiss tungod sa insufficiency of evidence. Kulang ebidensya. Naon sa man kay kulang sa man kay nakakulang ani. Sa resolution sa prosecutor, wala na pamatud-i nga tinuyuan og mapahimang noon nga namakak kining si Madriaga diha sa iya mga pamayag ubos sa kinibang investigasyon. Now, moni karon ang kuan. Ang pagutana nato ani karon katropang Alan, no.
4: Ni salir tong gingon ni Luis Torday nga Mr. President, I would like to put it in record nga si Mr. Madriaga is crying. Why you cry?
5: Mura po kuan ba, no?
4: Kaya tinood ko naman ito ba mga istorya, makahilak yun daw?
5: Kaya siyempre, pagka unsan eh, kinibang naghilak to, kaya pugos man siya. Diba, kanang bata, pugso ni mo, mahilak
4: pugso ni mo, ipito ni mo, nihilak lahi man ang hinilakan sa napugos. Lahi po na hinilakan nga medyo na ikamatuoran.
5: Ang problema diri karon, no? Di ato nakita ka tropang Alan. Kay kibalo ka, ang katong mga statement ni Madriaga is kwanto, nahimo to siyang material sa impeachment trial. Kay naghisgot man ni may kalambigitan sa disbursement of funds gikan sa confidential, no? Gihatag ko nito dito, gisaka ko nito dito sa usa ka bar. Tapos niingon ang tag-iya sa bar nga habay bar diri nga dako man to kayo yang gi-mention dito niya. Kuan man ni gamay ra makay mura ra man ni ali ning amo ang bar. Dito sa asa to nga lugar, no? Karon gi ang pagutana din ni ko makatandog ba kini sa impeachment trial batok sa Vice President. Now, ato natanaw, no, kining pagka-dismiss sa perjury case sa dagan sa impeachment trial karon sa Vice Presidente diha sa Senado, dako kini og impluwensya sa strategiya sa duha ka makampo. No? Kung atong lantawon katropang Alan, ang of course ang prosecution karon, mingon ang prosecution nga bugat ning amo ang presentation karon sa ebidensya batok ngadto sa Vice Presidente gumikan kay ang korte gani nga korte wala gani ni respeto diha karon sa gi-file mismo sa Vice Presidente nga perjury case batok ngadto kang Madriaga. So it means to say nga ang statement ni Madriaga is kining kuani kining doon na gibugaton.
4: Doon na sufficiency in substance. Mo nilang term nga ginagamit.
5: Now, mamahimo ni siya nga bugat pero maingon karon ang defense pod nga pataka ra magkada prosecution wa man naghisgot dito ang korte nga gi-dismiss ni gumikan kay
4: tama
5: sakto. Ang isulti ni ano
4: Madriaga
5: ni Madriaga nihilak lang siya diha sa korte naloy ang korte lang.
4: naloy ang korte ikaw daw bata mo hilak diha. Diba?
5: Ikaw nga nagatubang dito, kamo dito karon mo prosecution, kamo magi nagatubang ni Madriaga. Wagin mo kahatag dito glulipap niya para mo hilom.
4: Kaluoy ben taon ani, pero nay secondary din siya nga ko, no? Nga perjury. Napa siya pending second perjury complaint, no, against kay Madriaga gi file din ini. Ipursuto to ni Inday. Ipursuto nila. Kay ingon diri the Vice President will not be deterred. She will exhaust all available legal remedies against the dismissal and will pursue the pending second perjury complaint against Madriaga. So whatever the odds ko na matod pa, ilagin niyong pagabuhaton.
5: Dili karon katropang Alan ang kuano para sa itong mga tigpaminaw. Nabalaka or unsa ba, no, nalipay, gumikan kay dismiss, so on and so forth. Paminawin yun niya. Dili kinidirekta nga makatandog sa rason nga lahi ang katuyuan, ang mga kaso sa korte, nagtanaw ko nakalapas ba sa balaod nga may silot nga mapriso o multa. Ang impeachment trial sa Senado, usa kini ka politikanong proseso ubos sa konstitusyon. Unsa may silot ani? Itanggalon ra kadiha sa imong pagka opisyal. Let's say Vice Presidente, tanggalon kadiha kanibang doon na kay indefinite suspension kanibang termination. Di na ka pwede makalingkod og mga government offices or muhandel og mga government offices wa na kay di na ka tahuron. Mo na silot diha karon sa sulahi ang sa kriminal og sa kinibang impeachment nga politikanhon nga process. Layo sa mga basihan sa ebidensya. Ang pagka-dismiss sa reklamo ni Vice President Sara Duterte tungod kini sa insufficiency of evidence dito sa Taguig Prosecutor's Office. Wala magpasabot nga mapura sab ang mga isyo or mawala pod ang mga isyo nga gituki karon sa Senado.
4: Yan.
5: Oh, mao na si tinuod ha. Now, ang implikasyon ini diha karon sa impeachment. Kadasig sa mga testigo. Matud pa sa pipila ka mga magbabalaod nga ang pagbasura sa perjury case batok sa iyang kanhi aide nga si Ramil Madriaga og ang reklamo sa iyang bana batok sa mga opisyal sa EMLC naghatag kini og kaisog sa uban nga matestigo nga mosulti sa tinod nga walay kahadlok nga balusan og sumbong.
4: Mm-hmm.
5: Alaka. Sa ato pa
4: Naula pa rin natapos ni.
5: Wala pa. Sa ato pa kini mga witnesses karon nga nagsulti katropang Alan, pwede ning kasuhan karon ni Vice President Sara Duterte og ni Mans Carpio. Ang EMC nga nagbutbut og pagula, sila man unta moy nagdala sa balaod diha karon nga itago dunay confidentiality ni anang kuan kanang bank records kay dunay balaod ana. Pero siya mismo nga mo'y nagpatuman, mora po'y nag-break.
4: Oh, niya, wala ra ba ito gi-publicize na ba ito pag ako, all media, nag-cover, nag-tutok. Oh,
5: kay ang ingon dito, ang ingon mang gudaw diha.
4: Pwede man tatumingon sila nga kuwan sa kanang nami i-reveal, pero out sa kanyang confidentiality.
5: Executive,
4: executive lang ta nga sesyon.
5: Executive sesyon. Pwede na nga sa
4: closed door meeting lang ta.
5: Wala man, gi-cover mas media.
4: Wala, moti gusto nila eh, nga may tabo.
5: So, posibilidad nga kini mga taga EMLC magatubang po ni kaso.
4: Oo. Appeal wala pa man na file na ba? So, di ba?
5: Wala pa nila na file karon, no? So, mo ni karon ang mga possibilities nga posibleng makahatag kini karon og kaisog sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga mo file og kaso batok ngadto sa mga witnesses. Kay kuan dunay mga kuana dunay mo tahod la katupang alan og balaod kanang ginasunod na nila karon ang utor sa
4: ilang heart utok
5: kay malo kag unsay ginasunod nila karon kisay hari karon na aning ato ang nasod katupang alan. Si Erwin Tulfo kay siya man karon ang founder sa Bendalo Ben dinya Benda Bendalo
4: yang subordinate ani si Rimulya.
5: Siya ang utor, siya ang hari karon si king aning atong nasod.
4: Am I all right?
5: Ana po na yung siri mo liya.
4: Yes. Paano yung deklaro? Ano yung mga katropa?
5: May ganyan, nilupad ang gabil sa kuan ba? Presiding officer. Kayo nilupad pa to. Dito kito tugpas ang tang ni Rimulya ba?
4: Nalay, naghiwi ang baba sa likod ni Tulfo. Nagito na dito si Alamag si Balaod ba?
5: Oh, nagito.
4: Mag-agay, maragdi, lahi man ni.
5: Bendalo.
4: Mabinding dalo na marita ko na ni mga katropa. Anyway, kung insufficiency in substance mga tropa o sa out sa kaning kulang sa ebidensya, dili buti pasabot mga tropa nga namali o di ba ka
5: sa to ba pwede pa ni ma-refile ka tropang Alan kay panang litog dunay i-present diay nga
4: dungagi daw ni anang korte dungagi sa ninyo ba kay di pa kay may makumbinsi
5: pa pa man ni sa prosecutor pa man ni
4: sa prosecutor I mean
5: so ang prosecutor ani karon so wala pa ni naabot sa korte ay kini kasuha ka tropang Alan dito pala sa prosecution so meaning doon na pa yung chance nga buhion ni Gutro. O sa may kulang diyan, prosecutor, dagdagan na to.
4: Ang ako lang bang napadugag posta ng prosecutor ba?
5: Madam Vice President, murag kulang ni isa kamalita katubitang sulod 20.
4: Madam Vice President, kuhay doon na imong 125 million ba?
5: Balag nga lang kung imong kuhan si sa Bintams.
4: Okay, murag nakapagubot yan sa internal sa army.
5: Naman to'y, naman kay kuhan dito, Madam Vice President, nga si Antonio Belat. Butangin ako og si kuhan. Ingalan na rin ni
4: Tabil. Si Tabil lang ko, Tabil.
5: Tabil!
4: Ibutang lang ko dyan, pangalan ako, Tabil. Kaya ako'y tig-Tabil, aning imuhang kaso dyan eh.
6: Pinoan!
5: Actually, ginalingaw na nato ato ang mga tigpaminaw katropang Alan. Kay,
4: bukat na kayo, sakit imong alingag na ganyan.
5: Imuhang ko ning tinod-on, seryosohon mo ni mga katropa. Layo rin 200 anyos na to, ano, magsakita. Sulod na tagkahon ani katropang Alan.
4: Okay, oh? ang ato ang isgutan lagi unta dili nangingani nga klase ng panghitabo.
5: Oh.
4: Naatay mga panghitabo sa palibot mga tropa labi na sa tong kasipit nga lugar ug ubang mga nasod mga tropa nga nakuyawan na ta ani karon nang hubas na rabaning dagat. Nang hubas ng dagat nya karon driwa patay panghinulsol ani sige tag corruption diri sa Pilipinas.
5: Mapagitan na human aning issues corruption ba hantud kanon sa pagka ini matapos ni.
4: Dito nang hubas ilang dagat, nang hubas lang tubig kay kita diri nagbaha.
5: Di mga katrubang Alan ha, di na katuo ultimo tubig, di na katuo sa isyu karon. Di atras dito sa Sarangani.
4: Sa Sarangani na.
5: Sarangani ha.
4: Sa Argentina po karon. Ang kalibutan karon mga katropa, nagtagilid na ta. Nagkimba ba?
6: Pinawa!
4: Ano na hubas man ang dagat ang sa Sarangani.
5: Bugat ang pikas, nabugatan.
4: Nabugatan ba?
5: Oo.
4: Sa Sarangani, nahubas ang dagat.
5: Oo.
4: Katong ayam yung gisulti. Ang Argentina karon na ako'y overseas nga classmate ako sa barko siya. Meet, wa may ka larga meet nga naman, wa na may dagat. Ang barko naman mura mag nagdak sa.
5: Nagluto na mas balas.
4: Wa na man nagluto sa tubig. Ipadala niya din sa kuha nga ko ano. Kini kaning picture sa ilang barko unsa o daw ni daw nga wa na may dagat. Tara daw. Ilang barko?
5: Uy, nauga na.
4: Nauga. No? Isa dili mi ka biyahe. Kay ang ilang barko daw, ingon lang ha, biyahe namin. Ilang barko daw, naman ni Salaud. Salaud na sila nagpundo. Kaya wala man sila ni, sa ni.
5: Tanawa mga isda din, nang luto sa balas.
4: Wala na, nag-ipansi ng isda diri. Ang ilang ipansi diri, ang barko. Anong wala mo mga labigar? Saan mo, may dagat. Nauga. Noon sa naman yung kalibutan na ni karoon mga katropa. Nag-iingon nga, mag-inulsol na talaga. Hapit na mabalik ang itong Ginoo lagi ba?
5: Masiga, kaning Armageddon.
4: Mga sinyalis na ni.
5: Sinyalis na ni sa pagbalik ni Kristo, no?
4: Oo. Anyway, sa itong pagbalik mga katropa, alas 8:30 na, mag-break sa itong katropang break sa. Nato yung mga ginagmay na ito, mga random na ito, mga isgutanan nyo ito doon mga katropa, itong tagano pagtagad ha. Mag-break muna tayo, inyo ha mga minsay, ipaabot na, kaya basi ganahan mi karoon mga katropa, basin lang ha. Mag-break ko rito mga katropa na lang may kape. Pina-uptake mi o pa-raffle karoon mga katropa, alili, raffle no? Kanang, ang katong unang makatawag sa tuang hotline karoon, kinami... pangutana nga dili na po nato gikutlo sa tumang gipang hisgutan no text lamang kamo 0969-303-0537 sa tunga pagbalik mga katropa aton tagan og pagdagan ang atong oras alas 8:30
1: XFM
3: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang white

0: of a kind. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. And wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusay!
4: Balik tayo din mga katropa sa itong katapusan nga hugna. Good morning dito sa itong mga nagkisaw sa Lamang Yapon. Namin naman sa 89.1 sa XFM Davao Katropa. O mga pita, akong higupon yung katapusang tulo sa itong kape, ha? Ang Santon Gold coffee mix sa mga katropa. Paabot lang sa diha ng amuang presidente sa youth. Naan na daw siya sa Yuha ba? Yeah, 9:30. Karoon, naana.
5: Pinawa!
4: Amo ko yung sundoon sa airport, katropang Bricks.
6: Abot na sila?
4: Abot na. Sa Yuha malagi ka, di ba? 9:30 man imong...
6: Oh, tugpa ng eroplano,
4: tugpa
6: ha?
4: Tugpa na rin yung eroplano. Sa man, nahubasan po nagdagat na diyan.
6: Ato po bitong gina-check ni Katropang Alan, no? Kay,
4: okay.
6: Murat taksa naman ni Mahitabo ning unaan ni Katropang Alan nga. Ang palingki na nasa kuan? Nabuhi na palingki sa Argentina, oh. Yung mga isda dito, prisko pa kayo. Galong sulukso pa sa...
4: Kisi-kisi pa, wala na sagad.
6: Oh, wala na munit, oh.
4: Mm-hmm. Wala na munit kay siguro ang uban na ba kanang wala na excite dito sa na excite nga ang barko ni naughan. Naughan og tubig. Ni balik daw na pag anang adlaw raw gyapon daw. Ni balik pa daw gyapon ang tubig pero first time na nahitabo nga lapad kaayo og hubasan, no? Taas ko naman tubig kayo nga low tide ang nahitabo. First time na sa dagat sa Argentina. Ningataw tong mga bato nga nasa lalum. Muna yung panahon na diha, basing na yung kristal diha bang niya, tapos makita ni mo. Niya, lapukon nga, kung ano, kanag ganing klase sa...
6: Balas.
4: Balas, no? Kanag murag malubong daw yung
6: tiil. Lubong gani ang mga tiil sa tao.
4: Malubong. Okay. Wala man daw na bulad good sa init mo nang dilim. Kanag malubong ka. Anyway, di kanag kay mga dilimayong at dilimadon karo mga katropa ba?
6: Sa mga Kanto Boys katropang Alan, balik na. Hinahina na magbalik sa Ginoo.
4: Hinahina na magbalik sa Ginoo para samtang naay panahon pa. Katong mga mangingila diha, panginolsol na mo.
6: Huwag na mo ginolsol. Ay magtuwa na nga ang taong daotan dugay mamatay.
4: Dili, ang taong daotan, may unang mamatay ron. O nagingon na to. Kini si Inday Sara daw dutan ng kondiro. Inday Sara Duterte na dugay lang kung tanaw sa iya ha, nagkasamot man o kagwa kagwapa. Wala na pressure, no? Do pressure na kay si Inday.
6: Pero wala na patandog.
4: Wala na patandog. Pero nalang ko gamay comment niya. Di lang po unta iglain, no? Do sa kampo ni Inday. Kana ganing tama nang nasya'y spokesperson nga si Salvador Paulo.
6: Salvador Paulo Panelo.
4: Junior, no? Ang iyang legal counsel o spokesperson para sa
6: isa ka tao, Manggod, makuha ni mo katropang Alan ba? Pananglit ikaw, suko ka. Tapos mupagula kag statement. Ang imong yung ipalutaw diha, ang katong imong kasuko.
4: Imong kasuko. Mapatigbabaw imong kasuko.
6: So, bago siguro mo atubag sa media ang vice presidente, iya sa pakalmahon niya kagalingon.
4: Oo,
6: kanang kay mugula gyud ang kuan diha, ang iyang kasuko katong pag-adat.
4: Kanang mahadlok daw sila ug magkamali si Inday kung magtantrum na. So mo na ilahang comment ha. Kini i-take lang yun sa kampo ni Inday ha. Nga likayan nila nga si Inday mamahayag panahon nga suko siya. Kay murabag kanaganing ulahi ang mga tao po nga kontra, ganahan, maminaw kay magbantay katong sayop.
6: Uyaw kayo, katropangalan, kung ang mata sa Vice Presidente mo musiga, eh, moraga musunog ang Pilipinas.
4: Ano na lagi? Oo. Nya karon ilahang gibalik tong issue nga morning panahon na nga isug kay si Inday nga nanumbag og sheriff.
6: Mao ganining si mao ganining atong secretary sa DILG nagingon siya nga dili wala gidakop sa pulis kay basin unyag manuntok.
4: Oh, hilig ra man siya kana ganing murag Superman nga masigi hinug ano mingyug pos
6: wala gi
4: macho-macho.
6: Wala gi dili pulis ang nag-serve sa warrant to bare sa iya kay basin unyag suntukon sa Vice Presidente.
4: Ingon. Oh. Usa ka magsumbagay kani si Remulyag si Inday, no? Sopol si Inday ba?
1: Pinawa.
4: Magsumbagay nila.
6: Oh, paglangkat eh dito dunay braba.
4: Nay bra.
1: Pinawa.
4: Okay, murag lakin-on pa man si Inday tanaw niya kay
6: Remulyag. Ilay ba ning babae pag may manumbag at rupang alak kay manglarot ba?
4: Ana.
6: Oh, iya daw bi paglarot sa sinina big dunay bra.
4: Ana.
6: Lakin sa man ang bra.
4: Nya kanang digarter bagyan.
1: Pinawa.
4: Problema juga nito. Di kaya po ni Inday kanang magpagawas siya og kanang mga sweeping statement.
6: Kay naitabo na sa dito sa kaning kuan. Although bunga gito sa kasuko niya. Kay bisag kinsa tawhana katubang alan ni atong hitabuan niya masuko oy.
4: Oo nya.
6: Katong November of 2024.
4: Oh, kana. Kay gipangitaan siya bikil karon eh. So careful siya. Kay every words nga mugawas siya gamito niya against siya harapod.
6: Oh, monitor siya pirmi. Nakatuka dito sa iya karon ang kuan katong pangalan ang information.
4: Wa koy motuo siya mga gipanulti nga tinuod nga gibati niya nga kuan siya kanaganing out of frustration tong iyang gihimo og nagapamahayag siya ginani. Mas motuo pagod sila nga to ka Madriaga. Kidnapper.
1: Pinawa.
6: Isa lang gasulti ani nga kidnapper ni ha si Marcolita ba to nga dunay kaso nga kuan day ni kining tawhana ni.
4: Nadakpan man gyud ni.
6: Oh, nadakpan gini siya, no?
4: Nya nahukman gyud ni siya. Gay baliktad lang ato sa Tagig Court bagyapon to. Magduda man kuan ning Quezon City Court og Tagig Court, magduda jud ko ana man. Daghan kay mga kaso dinha nga gipambaliktad. Mao baka ni giingon ni digon kanya to nga daghang mga prosecutor nga mga tulibagbag. Naghapog mga di mampuntanan. Ang sige kong musulti, dilitanan. Naapoy mga korapod nga matod pa nga nasa korte. So, bilib lang ko ni Digong kaya wadyo siya nagtandog sa Korte Suprema. At least ang highest court, daghang pa yapon tao ka na ganing makaingon nga mubilib yapon ta, musalig yan yapon ta. Kaya kung wate salig sa Korte Suprema, unsa na lang ka dito na sa kwanta sa korte, korte na lang
6: tabulan.
4: Tani.
6: Ha? Puyo na lang tagbulan.
4: Oh, puyo tagbulan.
6: Wala naman tayo kapuslanan aning kalibutan na mupuyo taning wa may kasaligan. Wala naman tayo masaligan din eh. Sa polis, di masaligan. At ito po tao kining korte, wa may masaligan na itong ato. Okay, puros na mga bayad, no?
4: Mga bayad na. Dali na kayo pang tuison ang kanang desisyon. O niya, kung naalan tayo gusto nga palutson nga ma-priso o di ba ka, doon ay probable cause. At doon lang ka kay Ramos.
1: Pinawa!
4: Uy, namaga na bang mata ni kuan? Ni
6: Judge Ramos.
4: Judge Ramos. Kanang-kaning nilagom nagpagmayong iyahang kuan. Nato siya ay picture dito ba nga, naun sa namaroon naman ka kanaganing white tulog. Na-pressure ka pagmayo. Mas dapat walay tulog si Inday.
1: Pinawa!
4: Ikaw na minuwi walay tulog, Judge. Ano naman ito ni si Judge?
6: Ini si Judge Maria Angelica de Ramos.
4: Oh. Okay, mura naman siya haggard. Nahaggard lagi siya katropang Briggs. No, itong lahing nga picture niya bang ang ipagawas ba? O di ba
6: kakaraan? Kinoon ba niya, kuha ni sila? Kanang ka-classmate ni sila si Vice President Sara, no?
4: Oo ba?
6: Kung kuha ba ni sila? Kanang ka-schoolmate?
4: Sa San Bida ba?
6: San Bida College.
4: Oh, San Bida College man.
6: Tanaw na to ha kung kuan ba gini, classmate ba gini sila? Classmate. Ni Vice President Sara Duterte. Tanaw na to kung tinood ba? Kung classmate ba gini sila sa law. Bidaw. Tanaw na to ha. Si Judge Maria Angelica o si Ramos, dili sila direct law school classmate. Mm. Doon na lang sila ay prominent connection sa sorority. So pareha sila, sis ni sila. Sa kilibang sororitas sa sorority kuan kaya bang grupo sa kuan fraternity okay. and sorority sa San Bida.
4: Sa San Bida.
6: Mm. Judge Ramos sa 1996 nag-take og bar unya si Sara 2006 layo kayo eh.
4: Ah 19 ahit kay 10 si years. Kwan. Mm. Ahit si bata pa man si Sara eh.
6: Mm, bata pa.
4: Ida ni Sara mga 40 ni 40 kuan pa siya eh. 48 ata. 48, 49, 50, 51, 52, 48, no? Mag 50 pa ni si Sara, 48 kay kedad idalan sa kumisis eh.
6: Ang tinon ng istorya ni si mag sister ni sila. Pareha ni sila. Pareha ni sila og kanang
4: fraternity.
6: Oh, fraternity. But kining fraternity og sorority man sa mga babae. Ang fraternity sa mga lalaki. Sorority sa mga babae.
4: Sorority pag babae ka.
6: Unya nagpaila lang ni nga walay sorority hydre. No?
4: Kung trabaho man lang ni ato.
6: Oh, kung nakita diri karon sa judge nga reasonable ang iyang pag-dismiss pag issue warrant kanong dili man niya pwedeng issue.
4: Correct. Dito na mo sa kuno na sa korte na kamo magpaliwanag.
6: Kumbaga
4: wala makakay pressure din ha. So may tabo ingon na.
6: Ang kanang imong sister da bisan diha gani sa kuan karon mag-away gani na katubang alan sa mga EI dramas, di ba? Mga sister kay gusto niya nga ang katong siya banaa sa wahon sa CEO. Ay nako. Ya, ana basi mo ana ninja sa sister vice president know me well. Basi ga wa ka naka basi nakalimot ka nga may sister ka nga judge diri karon sa Quezon City Trial Court.
4: Ay siya ko. Hulat-hulat lang siya diha, Mr. Presidenta. Hulat-hulat lang siya. Ang ako ang gipamalihog magud mo tundo po, tuwa mo rin pa sa samal. Siya diri, wala po si Pastor Ed, nasa samal po. I'm with Brad Mario po. Ah, okay.
6: So, si Kwan Mito kini si judge ba no murag may kamukha siya ni ko ano ni ay de las alas no
4: bito na siya murag ka lang siyang itagaw
6: pinawa
4: mag side view
6: pag
4: magatubang po siya murag siya gatuganing si Tulfo nga gikulata ito ay naka ay nakakita mo kami direct picture mga nanggawas mga tropa nga si Ramon Tulfo ano katong gikulata diyan.
6: Ato lang ani katropang Alan kay 2 to 4 years biya ning imprisonment ani kung pareho
4: ko gusto mo pare
6: sa
4: bagay gusto mo ko makita mi ni kwan ni ni ato ang papart diri nga announcer speakers mga katropa diyan di gamon
2: pinawa
4: kita dito sa
6: pero ito nang ginaday Bicol. Guapa si judge no guapa si judge
4: guapa si judge actually pala siya dagway ni kwan ni ay de las alas
6: nga naman day pangit pa day si ay
4: maugani guapa man na. Kung imo ikumpara nga itong ay mga katropa, naway din na.
6: Naminyo pa magay nagbatanon?
4: Oo. Onya, kung mag-atubang o pinaptik mo tropa, kaya nilagom-lagom man ang mata mga katropa, mura po siya katuganing si Ramon Tulfo nga gikulata.
2: Pinawa!
4: Mura man lang, kulang na lang yan. Kulata, arago na, David!
2: Pinawa!
6: Kini doon na ni mensahe ba? Doon na ni mensahe karon na katropang Alan nga magsister sa sorority nga pag-abot sa panahon magbangga ginang inyohang landas. Okay, di na buti pasabot nga sorority kwan mo sisterhood mo sa sorority ninyo dili na lang pud mo tigbabaw ang modipinsa panalipda na lang pud mo sa balaod. Ang ipakita diri karon ni Judge sa Angelica De Ramos isa kuan ni na sinakita diri karon nga kuan gyud ni kining may bisa nga iwarant kay gyud da Vice President sister. Oh. Tubagan na lang ni Skorte ni. Total tubagon raman na niya. Karong adlaw arraignment ba di ba?
4: Karong adlaw arraignment
6: tapos tubagon lang ni.
4: Nag-question sila niya karon dito sa Korte Suprema no ana lang mo na no
6: di man gud matubag pod katropang Alan kung dili siya arestuhon kung dito sa Senate di man siya matubag dito kining kaso karon sa korte is criminal ni.
4: Motubag yun siya ni.
6: Oh, kanang diha karon sa impeachment court, mao na siya political process. Oh, nga impeach kinibang kaso. Ang judgment diha, tanggalon lang si ang kung makonbikto, no? Tanggalon lang ang usa ka impeachable official lagi. Diri karon sa korte kung mahukman sa diri karon og makonbikto siya, preso siya.
4: Anyway, mga katropa, no, una mi magkuan kay pigado tong oras mga katropa daghang pata gusto kay sumpay magkalabutan niya
6: nakasaad na ra ba ugma.
4: Sabado ra ba ugma, nakasaad mi mga katropa ang makapangapi mo diri sa mga Santon Gold Coffee Mix, no. Magkuha tag isa ka winner katong una lang nga makatawag sa 0969-3305-37.
6: Oh, dayon na yon.
4: Wa pay pangutana. Ang pangutana mga katropa, kinsa ang gidemanda ni Inday Sara nga naikasong perjury o niya na dismiss?
1: Pinawa!
4: Kinsa ang gidemanda ni Inday sa kasong perjury pero na dismiss ang kaso, lipay sila si Percy.
1: Pinawa!
4: lipay sila si Luestro.
6: Katawa karon si Abante.
4: Nagkatawa si Abante mga katropa.
6: Imbis nga ni Atras na to, ni Abante na po nabalik.
4: Ni noon. Si Abante mga katropa nga kaniadto nga yang cross mga diyang dugha napadap dool sa Tutoy. Karon kay namayat na anas posod.
1: Pinawa!
6: Ali ko na nag osteoporosis na. Nag question mark ng lawas ha.
4: Ni Hugo.
6: Punti na bugata tong cross niya katropang Alan. Bugata ito, pila ka kilo tong kuan man siguro na kanang white gold di ba?
4: White gold. Ang cross sa dughan ni kuan ni tawag aning Abante kana ganing maglimbag-limbag panahon sa gabion.
6: Di man po na ka sorti katubang alam kung din siya dili na white gold, no, kay imposible magaini si Abante.
4: Musuot siya kuan ana.
6: Musuot siya metal craft. Kanang junk gikan sa junk shop. Patitik.
4: Patitik na. Death wish ni mo na. Tay moratanig si Edwin Garing
6: ani. Ingon si Ma'am Lia Manalaysay katrupang Alan, let's not allow the medical profession to be used as a shield by plunderers or anyone trying to evade justice. Dili dapat depende ra man pud guna sa mga doctors, no, kung magpagamit silag dili, no. Di agi doktor nga mas gugma, gigugman yang sapi kung tinuod man nga dunay sapi nga involved anak katrupang Alan. Hilak na lang kita stago ani. Ha? Kana bang mingon siya nga ka hilak og dugo, kaubo,
4: nakaubo, nakahilak og dugo.
1: Eh
4: mga tropa, wala may nakatubag, sir mga tropa, na ay isa nag-miss call pero yahamang gi-off kay sir di siya kabalos tubag. Wala oras sa oras sa pati na ito. Ito na naman i-regards si mga tropa kay katong mga nag-pa-issue din mga tropa. Kumusta na itong reklamo kung namatod pa sa mga kuandiri, sa mga tracking company. Medyo nahilom, nalailuman mga katropa. Siguro na okay na siguro sila. Bayra na siguro sila mga katropa. Kaya gusto manggutong uban ng mga katropa, nga bayra nila namin ninyo. Siguro na negotiate mga katropa sa kining company. Muna itong gusto, no? Nga tabangan lang na ninyo kay inyo haman ang bayro noon. Ang mga negosyante sa Davao City dapat di ni magsigi gugudukod nga kamo diha mga katropa naka pahimulos na nga to nila. So kung nabayaran na po nung mga kuan mga katropa tracking company, paibala po ta diri para at least malamang ma-update na to mga katropa ang magkayong unta nga salamat sa company nga inyong gigukod kay nagbayad na. Or unsay mga negosasyon inyong ang gihimo diha mga katropa, wala po ta na sa ayod, wala po ta naka-update mga katropa. Okay, so sa ngalan na lamang sa to ang Credibook ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ako si Alan Abayes.
6: Kinausap si Katrupang Briggs Flores sa magbiling kanyo sa kamay buntag. Huwag alang dahil sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Magbiling kami kaninyo diha sa kamay buntag. Dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sumuingon. Kini ang kamaturan.
4: Ang sandigan.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
3: Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
7: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUND

0: and drugs, San Pedro.
1: Baklarik sana.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imidya, walay gibaburan og gitapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
6: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Main buntag katropa, oras nato alas 9:05 na sa kabuntagon.
0: Sentro. Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Juvet Espanyol. Ako ang inyong makauban. Ini sa kahinginan ng mga oras sa magigala ka, Tropang Marvin Ebano.
1: Sentro.
0: Good morning, kaninyong tanan mga higala.
2: Good morning!
0: I'm sure daghan sa itong mga kaigsuunan karon, busy kaayo sa ilang mga negosyo, busy kaayo sa ilang mga trabaho sa opisina, busy kaayo mga katropa og dinuot og pala. Ang uban po din ha mga katropa, busy po kaayog chinismis sa ilang mga silingan. Yan, good morning, mga pagpaminaw mga katropa, dinig hapon sa XFM 89.1 Davao City mga katropa. Mustamos mi amigos, mi amigas, mga kalumon o mga kaluman, subala pang katropang alan. Di basta-basta mga igala ha? Yan mga katropa ha, sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon, silang tagsa-tagsa ka mga radyo mga katropa. Alang ni ato mga buot magpadangat sa ilang mga mensahe, komento o reaksyon. I-message ang ato ang text line number mga higala 0969-333-0537. Akong usbon, ato ang text line diri sa XFM Davao 0969-333-0537. Samtang sa ato ang mga Facebook Live viewers mga katropa ha, bisitahan lamang ato ang XFM Davao Katropa Digital. Log ato ang Centro Media page mga igala. And magkita usab kita mga katropa sa ato ang YouTube channel, ang XFM Davao Katropa. Ayan mga igala, kumusta man kamo sa inyo na himutangan? I think mga katropa, medyo di naman hinon siguro yung anak ka, grabe ka visible ang haze sa inyong mga lugar? O baka mga katropa, mas klaro nga nibugnaw ang iyang pagbati sa imo. Aja, pang batanon lang na mga igala ha? Mga katropa, bisan pa man na sa kining, di na visible ang haze pero daw naghanap imong mata. Ayaw kumpiyansa ni anak mga katropa, basi nagka-problema na imuhang mata din ha ang mga higala. Labi na sa to ang mga kaigsuunang mga nagamaneho matag-adlaw. Permi nagagunit og manubela. Mga katropa, ayaw intawon pasak din yung mga mata. Labi na ni ato mga nagpamasahero mga katropa, siguraduhang tinaw imong pananaw. Paggamit o pag-inom ni ining ato ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa. Igamagid kini alang sa ato ang mga mata mga higala. Labi na dako kining ikatabang sa pagsulbad sa problema sa inyuhang mga mata. Sama na lamang kung ano na kamoy katarak, pitiridium, o uban pa mga higala. Nga kung mapasagdan, basin unya musangko kana sa pagkabuta mga katropa. Samtang sayo pa lang, labi na kung nagibati ninyong nagluha-luha na mo. Irregular na ang pagluha sa inyong mga mata, bisan huwag ipasakitan inyong mga kasing-kasing. Pero magtulo ang luha mga katropa. Ayaw kumpiyansa ni anak mga higala. Labi na permi maghalang, daw permi na ay balas inyong mga mata. And then maobserbahan ninyo, uy murag na ay deformation mga katropa, ayaw kumpiyansa. Pag-inom sa Vision X Plus mga katropa nga available kini sa tanang butika nationwide mga higala. And of course, kini itong programa, gipalihan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap. Labi na itong mga batanon nga medyo kinibitawang gusto og hamis nga kutis. Mga katropa, so gawas nga magamit ka mo o kini inyong himong sabon ang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, kung di ka mo sanay sa pagbagnos ni ining sabon sa iyong mga pamanit, nga anad mo mga pe, hala pwede po ka mo inom o Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. E gawas nga nakapangapi na ka, natambalan pa ka, and of course, makatabag po ni mga higala sa pagpanindot sa ato ang mga pamanit. Oras na to katropa, alas 9:12 na sa kabuntagon.
1: Sentro.
0: Yan may gala, maki-update una kita mga katropa before ta sa ato ang sentro sa balita ning orasa mga higala. Dari sa ato ang syudad sa Davao mga katropa. Oy, by the way mga higala ha, kay agi anunsyo mga katropa nga dari mismo sa may naipatuman nga lane closure. Actually, nagsugod na kini kagahapon mga katropa. No, alang sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon mga motorista, basin baya unyag makurat mo nga nung bugat ang dagan sa trapiko. Partikular din sa may Maharlika Highway sa Mac...

0: by MacArthur Highway, subay ka na sa Davao City ngadto sa Digos City Section, mga katropa. Rehabilitation kini, adunay major repair, particular din sa may Bago Bridge, mga katropa. Adunay gipatuman nga lane closure sa lugar. Mulungtad kini mga higala gikan kagahapon September 10 hangtod na kana November 9 ning tuiga, mga higala. Muna mga katropa, sa ato mga kaigsuunan din ha, muna nga pagbalon gid in taon mugtumang pasensya. Aron malikayan ang road rage. Labi na sure-sure mga katropa nga daghan jud ay magsingit-singit din ha. Muna ay pag magisgot lagi karsada, ang apelyido gyud sa mga driver, mga katropa, mahisgutan jud nag si Juan de la Cruz Madiscarte. Ay how naman ang musingit din hang dapita, mga higala. Para mga katropa, samtang mga katropa, uy, pabiling nagpahimangno ang City Health Office sa Davao City LGU, mga katropa, nga kinahanglan protektahan ang kaugalingon batok sa hulga sa hay. So bisan pa man dili visible kanang aso sa inyong mga lugar, mga katropa, apan di magkumpiyansa, mga igala, labi nang gitawag ni ining PM10 or PM2.5, mga katropa. Kini sila grabe kagagmay kini nga particles nga wa ta kabalungan nakasulod na daini sa ato ang lawas, mga higala. So kato, mga katropa, gawa sa pagsuot og face mask kung galing di mapugngan nga mo magpahigayon og outside or outdoor activities, mga katropa. Ay labi na kana bitawng mga kaigsuunan nato nga anad og biyahe nga way baring-baring, kung nay helmet wala puy windshield, mga katropa. Mga higala, dapat protektahan usab ang kaugalingon. So sama sa pagprotekta sa bata, dapat mahimo pod nga hydrated kanunay, mga higala. So kalimot sa pag-inom og tubig, and of course pinaka-importante, sabayan nato sa pag-inom sa Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C, mga katropa. Kadakong ikatabang aron malikay kita sa mga balatian ug ma-boost atong immune system, and of course ma-intoxify ato ang lawas, malimpyuhan ato ang lawas gikan niining mga bad elements, bad particles nga ato ang ginalanghap dinha, mga katropa. Sentro. Alas 9:15, mga igala, dita maglangay atong ambakan, mga katropa. Ato ang sentro sa balita ning orasa, mga higala.
1: Sentro sa balita.
0: Alang sa ato ang sentro sa balita, mga katropa. Hatagan og tabang nga pinansyal sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang mga student cadet sa Reserve Officers Training Corps, kon ROTC. Labi na dinhi kana sa mga eskwelahan sa Davao City, mga katropa. Inialang sa ilang uniforme. No, kansang assistant matod pa, mga katropa, gikan kini sa Educational Benefit System Unit, kon EBSU, sa lokal nga panggamhanan sa Davao. Gipatuman kini pinaagi sa Executive Order Number 32, Series of 2026, nga nagtumong sa paghatag og programang pinansyal nga tabang alang sa mga ROTC cadet aron makahatag usab og insentibo og madasig ang dugang pa nga mga estudyante sa kolehiyo nga magpalista sa ROTC program. Ang ROTC, mga katropa, usa kini sa mga programa ubos sa National Service Training Program, kun NSTP, nga nagtumong sa pagtanom labi na niining patriotism o paghigugma sa nasod ngadto mismo sa mga kabatanunan, labi na usab ang moral virtues, pagtahod sa mga katungod sa mga sibilyan ug pagsunod sa konstitusyon. Ngadto, mga katropa, tumong sa mga programa nagtumbo kini ngadto sa mga estudyante sa kolehiyo sa mga eskwelahan sa Davao City.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang sa pikas bahin, mga katropa, dead on the spot kining usa ka lalaking pump boy, mga higala. Human matod pa kini, or human kini gidulit o giuloh pagpusil sa riding in tandem. Natala ang maong insidente, mga katropa, sa Barangay San Miguel Liloy, Zamboanga del Norte. Pasado ka na alas 12:40 sa udto kagahapon. Diin ang maong insidente kuha sa CCTV footage. Kung asa makita nga pulos naka face mask ang mga suspect nga nagpatubil, mga katropa. O gahuman ang paghatag og bayad sa usa sa mga suspect ngadto sa biktimang pump boy, walay langay niining gipusil sa maong gunman ang biktima. Kinsa nitalikod lang kadali na itong higayuna. Hinungdan sa paghagba ni ini mga katropa human gidulit pagpusil sa ulo. Kansang mga suspitsado daling misibat. Sakay sa motorsiklo nga walay plaka. Padayon panggilusad ng investigasyon sa mga otoridad labot sa maong panghitabo.
1: Sentro sa Balita.
0: Dugang sa tong sentro sa balita mga katropa, alas 9:18 na sa kabuntagon. Formal na or formal nga nagpahigayon o cordial meeting si Philippine Army 44th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Jeremy Damunsong o si Moro Islamic Liberation Front Commander Abdullah Makapaar kun alias Commander Bravo sa pag-isgot ka na mga katropa sa kalinaw taliwala sa nasinating heightened sensitivity status sa pipila ka lugar sa Lanao del Norte. Ipahigayon ang panagtagbo sa duha sa munisipyo sa Munay. Sakop ka na sa probinsya sa Davao del Norte kagahapon. Ang dialogo mga katropa tali sa duha ka leader nagpasiugda sa kamahinungdanon sa dayag nga komunikasyon sa local leaders, direktang koordinasyon ug susamang pagrespeto sa peace stakeholders labi na sa mga komunidad diin ang pagsalig ug pagsinabtanay mahinungdanon gayod aron malikayan ang mga dili pagsinabtanay ug magpadayon ang kalig-on sa kalinaw sa komunidad.
1: Sentro sa Balita.
0: Dugang hanay sa atong sentro sa balita mga katropa. Nagkadako na matud pa ang posibilidad nga madakpan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang gibutyag ni Department of Interior and Local Government kundi ay LG Secretary John Vic Remulla. Kinsa nagtinguhang masilbi na sa dili madugay ang arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kun ICC bato kang Senador Bato. Deklaro sab ni ini nga wala sila himuon nga full scale operation sanglit posibleng daghan matud pa ang mamatay o daghang kinabuhi ang mabutang sa peligro. Rason nga gipili ni ini ang hugot nga negosasyon aron sa dili madugay mapagawas ra ang pinangita sa balaod. Nagdumili na sab si Remulla sa paghatag og dugang detalye labot sa identity sa mga tao nga gikahinabi ni ini nga giingong protektor ni Senador Bato aron dili matud pa mabutang sa alanganin ang ilang operasyon.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa pikasbahin mga katropa, naghatag ang Department of the Interior and Local Government kun DILG og duha ka semana isip targeted timeline kini nga nagtinguhang masikop na ang dugay ng gipangita nga si kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Masaligon si SILG John Vic Remulla nga mahimong positibo ang ilang tingwa sanglit na sayra na nila kung diin nagtago-tago ang kanhi kongresista. Giklaro sab ni ining ang ilang himuong operasyon na magsubay kini or musunod sa legal o international procedures. Nasairan nga si Zaldico gikonsidera nga wanted individual tungod sa giingong pagkalambigit ni ini sa 7.4 billion pesos plunder case tungod usab matud pa sa anomalya o pagkalambigit ni ini sa anomalya sa flood control projects.
1: Sentro sa Balita.
0: Katapusang hanig sa tong sentro sa balita mga katropa. Gibutyag sa mga otoridad sa Congo nga stampede ang nahimong dakong hinungdan kung anong daghan ang namatay o dagang estudyante ang namatay sa pagkasunog sa duha katulungaan, partikular ang Furaha Secondary School o Ujamaa Primary School na sakop kini sa Bukavu nga nahimutang sa sidlakang bahin sa Democratic Republic of Congo. Gikataho nga 24 ka estudyante ang namatay nga gilangkuban sa 19 kababayeng estudyante ug 5 kalalaking estudyante. Samtang anaasab sa 29 ang gikatahong injured nga padayong gitambalan sa ospital. Samtang anaasab sa 300 kabalayan na ang giingong nalakip sa nahitabong lapahalapad nga sunog sa lugar. Padayon paghihapon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad labot sa maong trahedya kung pila'y danyo sa maong paghitabo o kung unsay posibleng gipanukaran sa kalayo.
1: Sentro sa Balita. Sentro.
0: Oras mga katropa, alas 9:23 na sa kabuntagon. Balik na mga higala, nining mga oras sa atong timbawaso ng mga nagpadangat sa ilang mga minsay atong mga kaigsuunan nga naminaw karon. Standby lamang kamo mga katropa, ha? By the way, good morning dahil sa mga nagpadangat na sa ilang mga mensahe. Sir Pedrito Porol, maayong buntag sir. Watching from Mansasa, Tagbiliran City.
2: Good morning!
0: Oy, good morning ha sa Porol family, mga katropa. Good morning kaninyong tanandiha sa Tagbiliran.
2: Ayan? Good morning!
0: Sa layutag na abdan mga higala ha. And of course, worldwide kita. Of course, ngalan nga social media mga katropa, tanan. Pwedeng makabisita dari sa atong Facebook Live mga katropa. Si Sir Alan Cañete. Ayan mga katropa, good morning. Maayong aga po din ha sa imo, sir.
2: Good morning!
0: O sa Cañete family nga naminaw karon, good morning kaninyong tanan mga higala.
2: Good morning!
0: Ayan mga katropa. O sa ato ang mga kaigsoon atong timbawason mga higala, asa na to ato ang cellphone dari. Atong atagag pagtagad ni ining ato mga kaigsoon nga nagpadangat sa ilang mga mensahe, pinaagi sa ato ang text line number mga katropa. Ayan mga higala.

0: Metro.
1: Karong adlaw ini lamang buntaga mga katropa ha, bag ulang panghitabo mga higala kay labot ni ining arraignment o pagbasa. Labi na ni ini mismong akusado mga katropa nga si Vice President Sara Duterte, labi na labot mga katropa kini pagbasa sa tulo kaihap mga katropa sa kasong grave threats nga gipasang at batok ni ini mga higala. Diin mismo mga katropa gi dipensahan sa Quezon City Regional Trial Court kung branch 98 ang labot lagi ni ining pag-ung-ung paghihapon sa motion mga katropa. So kini mismo nga mga isgutanan mga igala. Ayan, ibisita halamang ito ang Facebook page mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital mga igala, alang sa dugang mga detalyog impormasyon diin na ni lamang buntaga mga katropa. Okay, ayan na postponed mga higala, baguhay lang mga katropa, gipostpone ang arraignment ni ini mga higala. So mismong si VP Shara mga katropa miabot mismo sa adini mismo sa Quezon City Regional Trial Court ni ini lamang buntaga mga higala. So adunay motion kini mga katropa, motion unsa nga motion ang gipasang-at ani Vice President or adunay motion kung anong gipostpone ang maong arraignment mga higala. Yan atong atangan ang dugang pang mga update labot ni ini mga katropa kay mao man ini nga mga panghitabo karon sa tong nasod. Kung asa gawas sa impeachment proceedings mga higala batok ang Vice President Sara Duterte. Of course ang depensa usab ang defense team ni VP Sara. Mga higala, nagpa-kuan po sila, nagpasang at po sila mga katropa o kinimismong complaints. Labot kang madriyaga, nga gani kagahapon mga higala, na imupod daghan ang mga miriak, labot sa giingong pag-dismiss, pagbasura sa kinimismong korte mga katropa, labot sa gipasang at nga complaint, bato ka na, usab kang madriyaga mga higala. Grabe nga mga panghitabo sa tong nasod karon mga katropa. Ato lamang atangan ha ang dugang mga updates labot ni ini mga katropa sa to pagbalik mga higala. Human lamang ni ining alright, gipostpone ang arraignment tungod sa motion sa kampo ni VP Sara. So mao na ang pagpaklaro labot na ni ining panghitabo mga katropa sa mga kaso nga gipasang ata bato kang VP Sara, labi na kining gitawag nga grave threat mga higala. So kung ato ang mahinumduman mga higala katong 3 counts mga katropa kay tulo ka mga pangalan mga gudang gilang bigit ni VP Sara ni atong nag-viral niya nga video mga higala nga yang gilang bigit ang pangalan ni ining Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, oga ni former House Speaker Martin Romualdez mga katropa. Nga gikonsiderang grave threats matod pa mga higala. So tanga ng dugang mga updates niya na sa to ang Facebook page mga katropa, XFM Davao Katropa Digital. Sa to pagbalik atong isgutan sab kini mga katropa kay sangli kung inyong mamatikdan mga katropa. Nga anumang yod ang mga dagkong opisyal sa to ang nasod nga nagatubang og mga kaso or gipagulaan og warrant of arrest nga anong sagad mahimong dangpanan ang hospital arrest mga katropa or magpa-confine man dayon sa ospital mga higala. Ito ka ng siren sa pagbalik man lamang ni ining pipila ka mga pahinumdo. Sentro. Oras katropa, alas 9:28.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Oras habang garin nyo sa Windsor.
6: Time check brought to you by
7: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: X F M.
2: X.
0: FM.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarek sana?
2: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.

0: Ula falufa blanca. Di basta-basta mga katropa. Kanabitay mo hang mga sunata, mataging aning mga orasa mga igala. Kanabi taong makapag-good vibes mga katropa pag kanindot ana mga igala. Kanang sabayan nimo sa pag-inom mga katropa og Xanthan Plus Coffee Mix. Labi na sa tumakay suunan nga wala pagitin taong kapamahaw hangtod ning oras. Di basta-basta nga diet. Ha, mga katropa, mauna mga igala, kinahanglan ang imuhang mga diet, dili na matawag og broken diet. Ora ka ng unhealthy diet mga katropa, nako unsaon na lang, no? Mana mga katropa sa tumakay suunan nga karumpan ng ngapi. Kay lagi ganahan nga mukaon na alas 10, alas 11, kay ilan ang tawagon mga katropa nga break lunch. A breakfast nga lunch mga katropa. Di basta-basta nga tipid mga higala. Nagingon kung na ay energy conservation, na apoy bulsa conservation. Ayan mga katropa, tipid-tipid una ah. Ay medyo distansya pagamay ang sweldo. Labi na katong nag-sweldo 15 na mga katropa. Kumusta man mga higala, effective na ba sa inyong mga swelduhan ay ang katong usbaw sweldo, kanusa ba ito magsugod mga katropa ah? Labi na diri sa Davao Region mga higala. Ayan! Good morning once again kaninyo mga katropa sa mga nagpadangat silang mga mensahe at usang Team Bawason. Good morning from texter number 559. Sumala pa niya mga katropa ha. Good AM sir, kanunay ko na minaw sa XFM samtang nag-inom og Xanthan Coffee. Ayan mga katropa ha? Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur.
1: Good morning!
0: Hoy sir, Jules, kumusta diha sir? Ang apelyido Pandoy sa Pandoy Family, good morning ka ninyong tanan diha.
1: Good morning!
0: Yan, usap, nagpadangat siyang mensahe si texter number 458. Sumala pa niya mga katropa ha. Sir, morning! Ganihar ako na minaw sa imong programa si Alex Kabuhayan ni sa may Maa People's Village, Davao City. Amping sa tanan! O gaampo lang punta sa Ginoo. Ayan, dagang salamat usab kanimo Sir Alex Kabuhayan o sa mga taga Maa People's Village mga katropa di sa atong syudad sa Davao. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Saban pa na itong mga kaigsuunan nga naminaw karon o naglantaw sa itong Facebook Live mga higala. Good morning kaninyong tanan mga higala. Ito maglangay mga katropa, oras na ito, alas 9:40 na sa Kabuntagos.
2: Sentro!
0: Yan din ita mga katropa sa itong hisgutanan ni ining mga orasa mga igala. By the way mga katropa, kumusta man ang inyuhang mga gibati din ha karon ba? Sino ba yan? Nagpalpitate na mo mga igala? Nagtanaw pa lang mo kayang inyuhang mga gipresentahan? O baka inyuhang gidapigan nga mga opisyal sa itong nasod, nag-atubang na karon og kaso mga higala? Labi ni karong pinakainit ng mga panghitabo karon sa tong nasod ang pagka kwan kining pagkahimo ni Vice President Sara Duterte nga akusado ini mismong pipila or ubay-ubay gyud ni mga kasong gipasang at bato kaniya gawas ni ning grave threat ha na apoy misuse matod pa ni ini mismong confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education. Grabe mga higala ha. Kini mga katropa, so gawas kang VP Sara Duterte kinsa pa man nga mga opisyal sa nasod ato ang nasayran nga nagatubang karon og kaso mga igala. Akining pinakabag-uhay lang si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga katropa. Akini pod si kanhi Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dati pod mga igala. Napod siya ay kaso di atubang. Natong makita karon na si Manuel Bunuan. Napod siya ay di atubang nga kaso. Aka na mga katropa, pipila lamang ka na nakita na itong mga hulagway karon sa mga nagatubang og kaso. Pero ang pangutana, nga naman, nga na amay nakabutang siya ilang liog. Nga naman, nga daw nahimo man silang lumpo. O baka mga katropa, way kusog. O baka kalit lang miriak ilang lawas. Human na siren nga nigawas ang ilang warrant of arrest.
2: Sentro! Sentro!
0: Ini mga katropa tong siren, kinsa ba ni mga katropa mga dagkong opisyal sa ato ang nasod? Nga, diang gipagulaan og arrest warrant, hospital confinement man dayon ang daling gidaganan. Kini mga katropa ha, kay pipila sa mga prominenteng political figures sa tong nasod Pilipinas mga katropa ang ni undergo hospital confinement mga katropa. Dihang panahon mismo nga nigula ang ilang arrest warrant. Mga higala o gipatuman bato kanila mga katropa. So nahimo na kining trend karon sa tuang nasod mga higala. Nganong dali man silang mudagan dayon o bakaha samtang kining wala pa yun mi-issue ang korte o warrant of arrest. Uy! Nagpa-ospital na silang daan! Ngano man yun mga katropa, makonsider man nato ni sila nga high-profile officials. Kaya di lamang ka na simple mga higala nga ka na bitawang local or kanang local officials, mga konsihal, kagawad, barangay, diliing anak mga katropa, apan! Unsay mga ranggo ni ini sa tong nasod, unsay mga posisyon ni ini, senador! Presidente! Vice Presidente mga katropa. Akin yung mga akusado karon mga higala. So kini ang atuang ipakita karon tong isgutan kay kini nasagad manggod nga nagapa hospital arrest mga katropa, mga senador in town mga higala. So naniini na himong number 1 sa listahan mga katropa. Si kani House Speaker Martin Romualdez. Di nasayran nga baguhay lang September 7. Or unsa ning adlaw mga higala, September 7? Ah, kiniatong tan-awon sa kalendaryo. September 7 ni adto lamang Lunes mga katropa. Dihang gipagula sa Sandigan Bayan ang iyang arrest warrant, gumikan lagi ni ining matud pa. Pagkalambigit sa 7.4 billion pesos nga flood control og infrastructure scheme. Din ang maong kaso nga giatubang gipasang at kini. Mismo sa ombudsman mga higala. So kini si Romualdez ato ang nasayran mga katropa. Dihangan mismo nangunay sila DILG Secretary John Vic Remulla o guban ang PNP Chief no nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagtunol sa mga warrant of arrest samtang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si Romualdez. Ato nakita iyahang sitwasyon na makaluluoy mga katropa. Ay, naku mga igala, iyang sitwasyon, lumuy kaayo iyang lawas. Ambot lang, unsa may sakit niya, katropang Marvin. Sa itong mga kaigsunan nga naminaw karun, subala pa na ospital si former House Speaker mga katropa. Gumikan ni ining iyaha mismong sitwasyon. Ipod baya lalim iyang sakit mga katropa. Atong siron mga higala. Ang iyaha matod pang or gipailalom siya sa hospital detention, human matod pa siya na diagnose sa cardiovascular kini mismong or depekto silang isa iyang cardiovascular mga katropa. Nakip ng unstable blood pressure. Og anxiety attacks. Di gyud lalim mga katropa. Pag mugawas imong arrest warrant. Kung ini kasagaran manggawas nga sakit. Atong siron kinsa pagyud mga igala. Ikaduha sa listahan si kanhi DPWH Secretary dakupod ni nga posisyon. Kay kalihim, kanhi kalihim sa DPWH, ko Department of Public Works and Highways, si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ini lamang pong kanang tuiga mga katropa. Kansang maong si Bunuan nagatubang og non-bailable plunder case. Gumikan usab matod pa sa public works corruption scandal mga higala. So ang status ni ini, kini mga katropa kay isip lagi kabahin sa humanitarian grounds matod pa. So gitugutan sa Sandigan Bayan nga makonfine sa PNP General Hospital sa Camp Krame si Bunuan mga katropa. No, unsa may sakit ni Manuel Bunuan? Kini mga katropa tungod matod pa sa stage 4 chronic renal disease. Halaka. Napagyoy prostate Cancer. Oy, baguhay lang mga katropa, itong nasiren mga higala nga subling nagpahimang ng Davao City LGU nga doon sa mga kalalakinhan, ilabi na sa mga nagkaedad na mga katropa nga magpa-general check-up mga higala, basin bayaon niya, ha? Nga, simba ko lang naapod mo'y prostate cancer mga katropa. Kay sagad kining prostate cancer mga higala, manggawas ang simptomas nini pag nagkatigulang na ang usa ka lalaki. Mga magsakit ang lower back or likod ubos nga bahin sa likod. Unsa pa, sakit mangihi. Awg ang ihi, adunay sagul dugo mga katropa nako. Kana may galaha, dapat magpa-check up. So kini, nasairan nga adunay prostate cancer mga igala, si Manuel Bunuan og naapod ni hypertension mga katropa. So tagtulog yun mga higala ha. Basta-basta kini. Ayan, sumala pang Sir Alan Cañete, colon cancer po daw si Martin. Naku, tanawal lagi ba? Mga cancer na may sakit. Mga katropa ha? Sa bigas bain mga katropa, ikatulo, si former President Gloria Macapagal Arroyo. Kini may gala, unsa man. Actually, si former President Arroyo mga igala, nagatubang kini og plunder case or doon na kinigi atubang kaning plunder case mga katropa nga naglambigit sa alleged misuse sa 366 million pesos sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO Intelligence Fund mga katropa. Lakip kining gitawag og electoral sabotage charges mga higala. So na ospital pod kini mga katropa ni atong November 2011 dinaresto si former President Arroyo, mga katropa, samtang naka-confine kini sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Human matod pa misulay kini o biya sa nasod alang sa medical treatment. Uy, di basta-basta mga katropa ha? O dito gibalhin kini sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Sighting matod pa o gumikan sa cervical spine problems. Muna makita nato nga naay gibutang sa iyang liog mga higala. Kung sa pang sakit ba ni ini mga katropa? So mo lamang serious matod pa nga cervical spine condition mga katropa ang nahimo nga status mga higala. So kini agna naamatod pa sa dulan upat agwi dugay-dugay yun ni mga katropa ha? Ni abot matod pag dulan upat katuig nga nag-undergo hospital arrest kining si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo mga higala sa VMMC kung Veterans Memorial Medical Center ay ha mismo gidismiss sa Korte Suprema ang iyahang kasong plunder mga katropa. Insa pagyod mga higala! Ikapila na to, ikatulo to, ang ikaupat mga katropa, si former Senate President Juan Ponce Enrile. Unsa pod ba ang sakit kini mga katropa? Ayan mga igala ka si former Senator or former Senate President Juan Ponce Enrile mga katropa nagatubang kini og kasong plunder o graft charges. Mga higala ni adtong July 2014. Gumika lagi ni ining nag-link matod pa sa multi-billion pesos nga Priority Development Assistance Fund kung PDAF scam mga higala. So kini mismo si Enrile mga katropa ni surrender ngadto sa mga otoridad o gilayong gidala sa PNP General Hospital tungod sa advanced age o various medical complications. Lakip na din ha ang high blood pressure o problema sa mata. So, wa siguro naka-Vision X Plus mga katropa, ha? Sayang mga igala, naka-Vision X Plus unta ni. No, si former Senate President Juan Ponce Enrile. Ay, sure ball mga katropa. Naulian unta dayon ni iyang mata ni atong higayuna. Aka na mga katropa, so si Enrile na itong higayuna. And of course mga katropa, kining si former Senator Jinggoy Estrada. Katubang po kinikanhi o kasong plunder. Kauban niyang amahan mga katropa nga si former President Joseph Estrada. So, nahitabo ang pagpagula o arrest warrant ni atong April 2001 kung asa mga igala. Adunay porsyon mga katropa sa initial detention ni ini nga nakakonfine siya sa Cardinal Santos Medical Center. Gumikan sa shoulder injury ug uban pang medical evaluations mga katropa. So medical treatments mga higala kayo siyang nitpod baya si Joseph Estrada mga katropa. Di mo kabalong action star po kini mga higala. Oto posible mga katropa. So kinipipila lamang sa mga individual mga katropa nga ni undergo og hospital arrest ang pangutan na katropang Marvin. Nga anumang yung mudayon silag dagan sa hospital arrest. Nga ang ubang yano nga mga akusado, the rich man sa bilangguan mga katropa.
2: Sentro.
0: Atong Chiron nga naman mga higala. So isa din sa binipisyo. Na apod ay binipisyo kini mga katropa. Atong Chiron. Kay ang kini mismong hospital arrest mga katropa. Aduna kini duha ka mga meaning of course mga higala. Una, ang medical context ni ini, hospital cardiac arrest. Og ang ikaduha mga katropa gitawag og hospital detention or alternative custody mga higala. So mga legal context kadto mga katropa, medical context una, hospital cardiac arrest, og ang legal context ni ini mahigala, hospital detention or alternative custody. Karon sa medicine matod pa ang hospital arrest. Nag-refer matod pa kini sa usa ka pasyente nga nag-antos sa cardiac arrest. Samtang anaa kini naka-admit sa usa ka medical facility. So ang mga benefits ni ini mga katropa sa kumikan lagi no sa pag-antos sa cardiac arrest sulod sa ospital rather than an out of hospital setting center entirely around rapid medical response and vastly superior survival odds mga katropa. So mas dako matod pa og survival rate alang sa mga pasyente kung mo undergo kini og hospital arrest. So meaning to say alang ni atong mga opisyal nga nipilig arrest of kaning hospital arrest kay gumikan liman ka atong nadunggan na ay tagtulo ang sakit mga katropa na ay nagsakit og cancer na apoy mga spinal problems nga kung di matud pamahatagan og tukmang pagtagad o kung dili mga espesyalista ang muatiman aw nakubasin adunay komplikasyon. Maunay hinungdan daw mga katropa ikaduha aron matud pa mamonitor mga katropa ang maong kahimtang sa maong pasyente. Kay roughly 73% matud pa nining gitawag og in hospital cardiac arrest mga katropa kay directly witness or electronically monitored mga higala. Meaning to say aduna gayoy hugot nga monitoring o baka ha electronic kani bitawng mga teknolohiya na maoy dapat mo focus sa pagmonitor sa kahimtang sa or kondisyon sa iyaha mismong balatian mga katropa. So para matod pa immediate or dali nga masubay or matrack mga katropa kung galing unsa na sitwasyon basin unyag naana poy kalikalit nga mga panghitabo nga wala damha mga igala na kung di matagag insakto nga monitoring basin unyag mas mohasangko sa kadelikado mga katropa. So kini ikaduha kadto ikaduha mga ikatulo mga katropa favorable neurologic outcomes tungod matod pa sa immediate resuscitation efforts ang mga survivor twice or mas dako mga katropa og tsansa nga ma-discharge kini with the preserved brain function og higher quality of life. Ana daay daw mga katropa. So dako yun atong nasabtan mga higala nga ang akining nahisgutan nga hospital arrest dako kinig ikatabang alang sa hinanaling pagpaayo ni ining nahisgutan nga mga dagkong individual So ato na sabi mga katropa, ayaw lagi mo paglaig sa boat ni ana mga higala. So kini karon mga katropa, atong nasayra namang gyud mga higala mao katoy hinungdan di ay. So dili lang kay akay nag-gibayran, giwitik-witikan lang. Naman yung mga speculation sama ni ana mga higala. Di man yun nato na malikayan mga katropa. Even ang Malacanang nagbutyag na dili na malikayan ng mga speculation sa katauhan. Nga basin unyag drama-drama lang ang tanan. Una nang gibutyag mga katropa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa usa ka press conference. Uman nga na-arresto si former House Speaker Martin Romualdez mga igala, gibutyag niya nga walay angay kabalaka, no? Kaya kabalo ang DILG o ang PNP sa ilang ginabuhat. Nga nung gitugutan nga magpa-ospital, pabilin sa ospital si Romualdez, ug siguro naman daw, dili pod kini makatakas gikan sa ospital.
2: Sentro.
0: Kana mga katropa, so kini sa pikas bahin atong siren. Mao katoy pipila sa mga dagkong opisyal sa tong nasod nga ni undergo og hospital arrest. Kinsa pod ba nga mga opisyal? Dagko pod nga mga opisyal nga nagbaton og balatian pero wala nagpa hospital arrest. Atong nasayran si Senator Rodante Marcoleta mga igala, wala siya nagpa hospital arrest. Inay human siya mismo kini mismo migula ang iyahang warrant of arrest mga katropa. Gumika na lagi niining complaints mga higala nga labot sa kining kasong plunder. Mga katropa, si Senador Rodante Marcoleta, initially lang no nga nagpadala siya ngadto sa Philippine National Police General Hospital alang niini laging iyahang gibati matud pa sa dughan or gitawag chest discomfort mga katropa. Apan ang iyang pag-aresto mga katropa gumikan sa plunder, ni undergo pa siya og medical evaluation mga katropa og cleared og subsequently transferred by the Sandigan Bayan ngadto sa Quezon City Jail male dormitory. So wala siya mga katropa nagpa-hospital arrest. Kinsa pag yun, si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. kinipod. Kanang nailhan mga katropa sa iyaha mismong gidalang role. Ang panday, di basta-basta. Pero mga katropa, naamang good ni Kasugyato Bangpod, labotan nining gitawag o non-bailable malversation o graft charges nga naglink matod pa nga to sa flood control corruption anomalies mga katropa. Kung asa ni atong higayon na maigala, naapay gibutang sa tiil o unsa ba to mga katropa ha? So kana, pipila lamang mga higala o gani pong si former Representative Mike Defensor. Oy kini may gala. Kauban si Senator Marcoleta tungod sa kasong plunder lagi mga higala. So kato pipila lamang sa mga individual nga dunay mga kasong giatubang pero wala gipili nga magpa-hospital arrest. Isa pod sa pagpaklaro sa Malacanang mga higala nga ang doktor nga nag-declare nining maong mga opisyal kinahanglan or mau undergo kini or kinahanglan mag hospital confinement kini tungod sa ilang mga kondisyon nga kinahanglan hatagan og hugot nga pagtagad mga katropa. In short, masaligon ang Malacanang nini mismo mga aksyon sa mga doktor mga katropa nga di pod siguro sila kanabitong mga tik. No, mga igala kay unsa unalag masakpan mga katropa. Nako! Unsaon na lang ang pila katuig na pagpaningkamot sa ilahang pag-eskwela. Aron lang mahimong professional doktor o lisensyado nga doktor mga katropa. So kana may gala, kamo na lang bahalag balanse. Apan at least ato gipresenta ka ninyo ngano mangyod mga katropa nga daling mudagan ngadto sa hospital arrest. Ang kining mga dagkong opisyal sa atong nasod, adihang nigula ang ilang warrant of arrest.
2: Sentro.
0: Oras mga katropa, alas 10:02 na yun sa kamuntagon mga higala. Yan, good morning mga katropa, si Sir Tristan Yat Gulay, mayong buntag Prof. Marvin. Professor, Sir Tristan, ha? Ayan mga katropa, dagang salamat sa pagminsahe og sa Gulay Family. Good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Mga higala, sa itong pagbalik, ato kiningisgutan po mga katropa, ha? Kay aduna mang good boy gipahigayon diri sa tong syudad sa Davao nga first time in the history mga higala ug ang Davao City mo ay nahimong pilot area. Alang ni ini nga kalihukan gitawag og night time or evening earthquake drill, mga katropa. Oy! Base nang uban nahikurat na lamang kalit lang nga muwiw. Unsa ka importante ba kini mga katropa nga panahon sa gabi igyud ipahigayon ang maong earthquake drill. Ato kanang isgutan sa tupagbalik man lamang ni ining pipila ka pahinumdum.
2: Sentro.
0: Oras katropa, 3 minutos ang nakalabay sa alas 10.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina.
2: Sentro, sentro.
14: Usog resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: School year, Western Union is supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Ayan mga katropa, balik ta mga higala. Asya man itong nagagsigtog-tog. Way araro. Sige na lang araro. Grabe na po na. Way undang daw murag nakaturbo mga higala. Ali, basa-basa mga katropa ha. Kung kamo daw magminyo mga katropa, unsa man ang inyuhang piliong minyoon. Labi na katong nakaabot pa sa salidang usa ganito gani engineer ha. Katong naa si Dugong. Naa pa tong katong katropa, abot lang kaabot ba si engineer?
1: Bangat.
0: Mga katropa ha. Grabe mga igala, mo ito'y tambag sa social media ni Katag Karon. Kung kamo nakaabot pa ni ining salida. Labi na ni atong mga nakaabot yun sa paggawas sa salidang three idiots mga katropa hala. Tambag pa sa uban pag minyo na. So kana mga katropa, kanon ay bahala unsay piliin ninyong minyoan. Katubang anak og take barbecue. Kay mo tuhog siya tuhog sab ko. O baka hangkatong anak siya runner. Kaya kung mudagan siya, mudagan sab ko, di na nagay mong duha. Di basta-basta mga higala. Yan mga katropa, so ang desisyon na nagid ka na kaninyo, kung lawa gana iminyo, ay, sige, relax lang. Relax lang mga katropa, kay ang tanan imong mga desisyon na sayod mangka nga, unsay mas ikaayo sa imong kaugmaon mga higala. Maunang, go for it. Importante, maunay giingon nila mga katropa nga, ayaw kabalaka nilang mga gipang butyag din ha, mga unsa ba diyan, mga komento nila, importante malipayon ka sa imong kinabuhi. Sentro. Alright mga katropa, oras na to, alas 10:13 na gyud. Ay, good morning sa itong mga kaigsuunan ha, nga nagalantaw karon si Sir Katropang Martin Navarez Manggiran. Good morning!
2: Good morning!
0: Ayan, naglantaw po mga katropa and of course kini mga igala.

0: Oy, asubala pa ni texter number 458 mga katropa. Akining sir, kaduhan na daw siya nakapangapin na minaw din eh, di basta-basta. Ah, subala pa niya mga katropa, kaduhan na siya nangapi og Xanton coffee mix. Kanamatod pang pagka-aresto ni Romualdez, unya naa siya sa ospital, atik-atik. Unya daghan daw sakit, katong wala pa na nadakpan. Wala man lagi balita nga nagsakit si Romualdez, palusot ra na sir. Tanawa lagi mga katropa. So, yun basta-basta, pati ini si Sher, si Texter na to, duda pod ni ini. Ayan na, Sher Kadu, ayan mga katropa, ayan, susama nga mensahe mga higala. O sumala pod ni Texter number 559, sakit ni Romualdez kay, Gigi or Gaba-Gaba. ay, lahi po na ini ha. Kana ka bunuan, Gaba-Gaba gihapon. Dili na sili kay muhalang dayon. Ay! Gaba-gaba si meaning hinay gaw giginaut-ut og hinay. Basta-basta mga katropa. Kumanagingon lagi nila mga igala, bisan pa man ka ng mga nagapautang lang. Pag mutungtong daw namugoy nagapautang usahay, kanindi kalikaya, no? Na sila'y prinsipyo nga, wa ko siya laana, sila'y niduol sa ako, sila'y nangutang. So ang giftubo mga katropa, 25%. Ay di basta-basta mga igala. So in town kay lagi nagkinahanglan ang mga utang, magkusmod na lang simod mapugos kay emergency lagi. Pero ang huna-huna, gaba ray ima. Mga mga katropa ha, mga samot na katong mga kawatan, no? Mga kusog mga ukaw og sa lapi sa katawhang Pilipino. Siyempre mga higala, naagoy magsunod consequences sa inyong mga ginabuhat. Ha? Ginabuhat kamong mga, say, matawag na ito, ani mga kurakot din na mga higala. Sa gamayng butang, kung kabalo na kamangawat o ginagmay pala nga salapi. Kung sao na lang kung dinagko nga salapi mga katropa, malikayan pa ba nimo kaha mga higala. So, maliban na lang mga katropa, itong mga tarong yun in town na itong mga opisyalis nga naning kamot, nga muhatag serbisyo nga patas. Ah, kanabitaw na pa'y uban nga maupay mo abuno kung gikinahanglan yun mga katropa. Gikinahanglan og pinansyal nga suporta mga higala. Kana, saludo kay ko sa inyo ha. O hoping mga katropa, ning taliabot nga 2028 national elections. Kabalo na ta kung kinsay angayan natong butuhan, mga higala. Sentro. Kita sa ikaduhan nato nga hisgutanan, mga katropa. Kini talking about nini kagabi, ilamang mga higala, malampuson ang gilus sa orgi, ang gihimo, mga katropa, nga nighttime kung evening earthquake drill. Simultaneous earthquake drill. Din ang Davao City mo ay gipili nga regional pilot area, mga higala. But pasabot, mga katropa, ang Davao City ang labing unang lugar sa tibuok Pilipinas nga gipahigayunan ni ini mga katropa. So inga na ka masaligan, inga na ka nakita nga grabe ka andam ang Davao City pag abot ni ining sama nga mga simulation exercises mga katropa. So kagabi mga higala na ay gipahigayon nga kini mismong earthquake drill, no, impunto alas 8. Sumala mismo sa CDRMO Davao, din natala ang maong mga simulation exercises dinhi sa San Pedro College, sa San Pedro Hospital, and even mga katropa dinhi sa may Gaysanumol Bahada, mga higala. So kini sila tulo ka mga establishmento. Mga katropa, gipahigayunan na niini og ingon man, of course, daghan nga mga individual ang nalambigit. So for sure, gipili kini nga maong area, so daghan puy factor, no? Kay ngalan nga kung katong mga or daghan or kung dakong bahin sa sentrong bahin sa syudad ang gipahigayunan niini, unsa una lamang ang dagan sa trapiko, sigurado maapektuhan mga katropa. So kini, no, uban sa suporta sa CDRMO Davao, Bureau of Fire Protection, ang atong Davao City Fire District, mga katropa, aguban pang mga response og safety cluster sa Davao City, nakiglambigit sa maong simulation exercise. So since dugay naman na ang Davao City nga nag salmot niini nga susa mga aktibidad mga katropa, even wala pa na ang quarterly nga nationwide simulation exercise, ang Davao City nagapahigayo na sila og SIMEX mga katropa earthquake drill og lakapod ba yagi pahigayon nga live shooting drill. Kung sa pa din na mga katropa, so yung ana ang kabayan sa proactive measure sa to ang lokal nga panggamhanan agig pag-andam sa katawhang Dabawenyo kung sa'y angay buhaton panahon sa kalamidad o panahon ba din ha sa uban pang insidente mga katropa. So ang pangutana nga nung gabi imana gihimo nga pwede man unta adlaw mga higala. So adunay pagpaklaro din ha ang CDRRMO Davao mga katropa pinagi sa usa ka press conference. Gibutyag ni CDRRMO Davao head retired Colonel Alfredo Baloran mga katropa nga sagad mangod sa kining mga simulation exercises adlaw gihimo kay aron mahimong visible no mga katropa ato naman ang nasayran ilabi na sagad kini gipahigayon mga katropa sa mga kining eskwelahan ilabi na kining calamity drills earthquake drill mga katropa pinakasagad yun din ha mga igala ag kini mga katropa first time pud sa Davao City ang kining nahisgutan nga aktibidad mga higala og sumala pa ni Sir Baloran mga katropa importante kini kay halos pud sa mga trahedya. Ilabi na kung maghisgot kita ni ining trahedya, kalamidad nga gitawag o dili matag na nga kalamidad unsaman. Linog mga katropa. So importante kini kay samtang. Example na lamang. Kanang alas 8 mga katropa sa unang panahon. Uy, muraga masakpan taan eh. Kay sa kanhi kapanahunan mga katropa, ang kabataan. Sa dili pa digital world or modern world mga katropa, kanang oras sa alas 6 o alas 7, wa na, nangatulog na ang mga pamilya ni anak mga higala. Pero karon I don't know kung unsa nga regular nga oras nga ayha pa matulog ang mga kabataan or mga pamilya. Kayang uban nag-movie marathon, ang uban nagbinila ray paog monster kill. Napay uban mga katropa nga oy brad. Napay uban mga katropa na busy pod sa ilahang negosyo. Labi na katong mga naa sa mga nightly nga display sa ila mismong negosyo. Pagkaon ba din na mga katropa og uban pa. So meaning to say, ang kagabhion karon daw nahimo na pod kani nga daytime sa uban mga higala. So ang pangutana nga nung concern man pag takna sa kagabion mga higala. So kini paggabi imanggod ngalan nga daw limitado ang visibility mga katropa. So dinha masuta kuy gawas na ato mga nangatulog ang katupong mga nagmata. Bisan pa man tulog ka or mata kung dili ka preparado unsay buhaton nimo panahon sa kagabion kung dihang orasa mo ego ang trahedya. Nako, problema gihapoy sang puta ni anak mga katropa. So ngalan nga maumayin sole purpose niining mga drill simulation exercises sa paghimog or sa pag paandam no paghimong andam ang usa ka individual labot sa ang angay nga himuon mga katropa. So kini importante ato ang nasuta kay gawas lamang sa mga individual nga makabalo sila asa mudagan asa magtapok kay lahi ang sitwasyon pag adlaw ni anang usa ka lugar nga kanhi kinibitawng way tawo pagkagabi napuno na punsisok ang tawo o baka katong punsisok paggabi pagka or punsisok pagadlaw pagkagabi hawan kaayo. So kina mga katropa nay mga assessment so katong kagihimo kagabi nay mga assessments nga gihipos nga may impormasyon mga pagsuta kung unsay angay nga adjustments pag abot sa panahon kung galing man adunay mahitabo nga trahedya. Ato ang nasayran nga ang Davao City wala kini nakaikyas sa kalamidad mga katropa. Ang Davao Occidental giigo og 7.8 magnitude nga linog. Ang Davao City naigo pod og hinungaw mga katropa. Itay og pod nga nakapatroma sa katawhan mga higala. Wala nakaikyas sa kini mismong pagkagunob sa mga establishmento. Naay mga injured kay gumikan lagi nahanukan in taon. Na-trap mga katropa, wa nakadaligdagan. Ano mga higala? So meaning to say, agig pag-andam sa katawhan mga katropa, importante kini. Nga gani gilantaw, kung unsang may mahimong assessment sa gipahigayon nga earthquake drill kagabi, eh, basin unya puhon-puhon. Himuon kini takna sa kadlawon mga higala.
1: Sentro.
0: So nasayod kita pag takna sa kadlawon, tulog halos ang kadaghanan ni Anang Higayuna.
1: Sentro. Sentro.
0: Ana mga katropa, kabahin lamang kana. So atong paaboton kung unsay assessment, unsa mga adjustment mga igala ang posibleng himuon sa tuwa mismo mga otoridad, labot ni ini kaya posible ang mahimo nga assessment nila kagabi mapudnay gamiton sa uban nga mga rehiyon kung unsay angay nilang himuon pag sila na pud magpahigayon og simulation exercise, unsay angay nilang bantayan, unsay angay nila ipaniguro aron nga mahatag kining dili lamang epektibo apan paspas. Pinaka-importante mangundang paspas nga pagresponde. And gawa sa paspas, dapat epektibo po. In short, epesyente or efficient nga pagresponde mga katropa. So nakita ang kamahinungdanon nini agig pag-andam sa matag-usa kung unsay angay himuon kung galing adunay trahedya mga kalamidad nga muigo sa atong dakbayan panahon sa kagabion mga katropa.
1: Sentro.
0: Yan may buntag sa atong mga kaigsuunan nga naglantaw karon na si Ma'am Mitch Gardose. Ayan, Gardose, good morning kanimo, ma'am.
2: Good morning.
0: Ayan, si Ma'am Jeno Gara Albarasin, good morning.
2: Good morning.
0: Ayan, mga katropa, si Sir Marvin Jason Marfe, good morning kanimo, sir.
2: Good morning.
0: Subad pa nato mga kaigsuunan nga nagpadangat sila ang mga mensahe, mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan mga higala.
2: Good morning. Kaya
0: kamaglangay mga katropa, ito ng ambakan kaya nagpalikad na ni mga higala, di po ni basta-basta. Ang ato ang trending ning mga orasa.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ang atong trending mga katropa. Atong trending may gala kay talagsaong reaksyon manggod sa sabungero. Viral kini sa social media, trending kini. Og daghan ang nalingaw ni ini mga higala. Atong siren engineer, atong i-play dira ang video. Dira! Ayan mga katropa, sa ato ang mga listener diha nga naminaw karon, I'm sure tingog lang inyo na dunggan. Kay kung makakita ka mo nini sa ato ang mismong Facebook Live mga katropa, ang sitwasyon sa maong sabungiro daw siya pa ang gigil kaayo mga katropa sa nahimo nga daw unsay tawag ani kung ang iyahang manok maoy ni Shalpok ni angkon mismo sa mga samad gikan sa bulang sa gikan nga na mga daplis mga samad nga iyang naangkon sa iyang away, ang iyaha mismong tag-iya mga katropa maoy nagpakita sa iyang reaksyon. Ang reaksyon di po basta-basta kay grabe pong ngiwi-ngiwi siya na bong. Mao nang ang uban mga katropa ni Duda na. Kaya nga ano man yun daw, gawas ang iwi-ngiwi, gawas-gawas ng dila, nisiga pag yung mata. Actually mga katropa, kini mismo nga video mga katropa. We don't know kung doon na ba'y something different. Pero ang gikatingalahan manggod sa mga netizen, nga nung na-highlight ang sabungiro, nga ang manok may nagsabong. Kana mga katropa ang pangutana. So hinoon, atong nasabtan nga mas makalingaw mga katropa ang itsura or ang reaksyon ninimong sabungero samtang nakigbugno ang iyang pangsabong. Yan mga katropa, atong trending. Good morning, si Ma'am Mitch Gardose. Or tama ba, Gardose or Gardose? Good morning din po sa inyo, sir. Thank you so much. Greetings watching from... Ano siya man eh? Kong Kong? Kong Kong or Hong Kong? Ayan na, Ma'am Mitch. Dagang salamat ha sa pagtanaw. And God bless po. Ayan, dagang salamat kaninyo mga katropa. Kung sauban pa natong mga kaigsuon na napadangat silang mga mensahe, atong lang pong ilakbit mga katropa. Sumala pa ang texter number 458 mga higala. Sir, kanang mga kawatan sa atong panggoberno, ginay-hinay na sila sa Ginoo kay gipanggabaan naman. Gipanggabaan naman ng uban sa Dixabuhayan niya sa may Ma People's Village, Davao City. Gaba lagi mga katropa, managingon sa uban, ang gaba di magsaba. Mga katropa, dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw mga igalaw suban pa nato mga kaigsuunan nga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo hangtod ni mga oras. Walagi kita igong oras atong pagpanaguban uban mga katropa at ang inalamang ha ang musunod nga mga sunata, mga musika, mga higala nga hatod kaninyo ni katropang Itchy Boy Arky mga higala. Di basta-basta. Ayan mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. And by the way mga katropa, ayaw kalimot karon ng Domingo mga gala September 13, 2026 ang ato ang mismong President's Cup 2026 a shoot for a cause mga katropa. So again ang inyuha mismong suporta ni ini mahigala dakong ikatabang alang ni adto mismong mga kabataan nga cancer patients mga katropa. Dito ni mapadulong ang inyo mismo mga contributions mga gala and gawas nga malingaw na kamo mga katropa. Ayan, makatilaw pagyud mo ha sa ato ang libreng patilaw sa Zanton Gold Coffee Mix mga higala. Kaya ninyo pong masaksihan, ninyo pong makauban kami ni Anang Higayuna, ang XFM team mga katropa. And of course, gawas ni Ana, dako kamog ikatabang ngadto sa mga nagkinahanglan ng mga kabataan mga katropa. Atong programa na ipaluhin kini sa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated, sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, ug ang Zanton Gold Coffee Mix. Akong usbon sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, ako ang inyuhang katropa. Sa ngalan sa katropang Jovet Espanyol, inyong katropang Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Sentro.
0: Oras na to, katropa, alas 10:30.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Rated PG. DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Rated PG!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gibaburan og gitapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!
4: Exciting!
2: Rated PG!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM pinangunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng Yumaong Ama.
2: Headlines. Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban.
1: Headlines. Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
2: Headlines. Two-third vote sa impeachment depende sa aktual na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
1: Headlines. Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez unusual ayon sa doktor.
2: Headlines. Kamanggagawa party list kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
1: Headlines. Secretary John Bick Rimulya isinusulong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
2: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
1: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan kasama sa 43 na survivor. Kumpanya na ngakong tutulungan lahat ng sakay.
2: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-dropout dahil sa climate hazards ayon sa UNICEF.
1: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto nang magkapamilya at magkanak kay Isa Pressman.
2: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din pong sumasa inyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang Yumaong Ama at dati ring Presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na kaarawan ng Pangulo sa September
0: 13.
2: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahilingang ipagpaliban ang arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang bisa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
0: XFM News Nationwide.
1: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect BP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ang inaasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo manong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik.
2: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi uurong mga katropa si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Legal Counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na aniyay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
0: XFM News Nationwide.
2: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
4: Higit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa paglilitis. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law, Dean Attorney Melencio Santa Maria, na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirahan nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang parirahan all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Dr. Kurt Allen Sibayan, iniutos

0: Sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2025.
1: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang, di ba? Ang nagro-rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
0: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal na batayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara dun sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
1: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation na naganap.
3: Iginit pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa ang nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakikita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
0: Isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagkapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Remulla, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagkapatupad ng batas sa karagatan, kabilang ang paghabol sa mga ilegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahala ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
3: Minumungkahi po, mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbabago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ang mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin nitong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 national budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.

0: Sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagkapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na man ay may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Crete Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong na ilipat mula Santo Cristo patungo sa Global Crete at kung may lihit namang transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng overpriced ang 55 million pesos cauldron o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cauldron sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento ay pinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban sa FISGOC Board.
1: XFM News Nationwide.
2: Search and rescue ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan nagpapatuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Hindi pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa insidente sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmadong nasawi batay sa pinakauling datos mula sa SAR team. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa hinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM, mga katropa.
1: Balitang, balitang regional, regional.
2: Update lang tayo, palo pa rin dun sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
1: Live
5: kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV Junaster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Basecom, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang pinal na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: LTO 7 nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Nag-issue ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gungun Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasailan na ngayon sa administrative investigation ang insidente upang matukoy kung may iba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan na posibleng na paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumite na nakasulat na dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspende ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita dyan, Sin Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Sumuko na sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakos si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusin pa nitong mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na dalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 na halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Sa kulungan ang bagsak hawak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high-value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang 99.50 grams ng hinina lang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos, kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pagkikipag-ugnayan sa PDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at baril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, 4 na pakete ng transparent plastic sachets, 2 pouch, 1 wallet at 2 gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa presensya ng suspek at mga halal ng opisyal ng barangay. Minarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: At Katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill isinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
9: Naging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa 3 lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming insidente ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, 2 LPA ang binabante ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
0: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
0: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
2: Sumikat ang araw 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
1: Balitang international.
2: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Pwede nyo pong i-try. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
10: Showbiz, showbiz news.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressmana. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya, bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang sports.
2: Atid po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bumble Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inaasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
10: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: SSS Pensioners Day, dinaos sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
12: Nakiisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSS-NCR South Division ngayong Biyernes. Naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes to Health Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin ng aktibidad na kilalanin at bigyang pugay ang mga pensioner. Gayun din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapakanan. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today, September 11, 2026, Friday.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. XFM 99.5. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: At sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa ating pong mga partner dito sa ating pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa ating pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga DOH PTAC certified naturopath. At isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
4: Malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, ka-wellness, na taga-subaybay po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang talakayan na sisentro host sa mga usaping may kinalaman sa prevention ng ating karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. Sana ho'y marami po tayong matutunan sa hapon pong ito.
3: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Of course, tayo po ay napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations. At ganyan din sa ating pong mga partner station na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Para update kayo lagi sa ating pong mga programa, ay i-like nyo po and i-follow ang ating pong Yes to Health Facebook page. Ha? Okay, search nyo lang, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. Para update kayo sa atin po mga pa-promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page. At sa may mga katanungan or meron kayong mga inquiries na naisip paabot dito sa atin pong talakayan, pwedeng i-text yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga produkto, yung mga hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, eh pwede yung puntahan ng atin pong mga authorized dealers. Ha? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ayan. Ayan yung mga authorized dealers natin nationwide na pwede nyo pong pagtingnan ng atin pong mga produkto. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang mga produkto ng Yes to Health. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, at sa mga produkto natin, ha, para makaiwas sa mga counterfeit o yung mga fake products, mga kaibigan. Pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. O, i-search lang Yes to Health 2011.
4: Siyempre, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic at ganun din sa ating Yes to Health Pharmacy. Ang kagandahan po dito, meron tayong discount sa mga senior citizen at kung kayo ho ay pupunta doon, dalhin lang po yung inyong mga ID. Kung ikaw naman po ay matagal na nagtitiis sa karamdaman, matagal nang hindi alam paano po kayo gagaling, pwede kayo magpakonsulta. Diretso ho doon sa ating mga konsultan sa Yes to Health Clinic dahil meron po tayong mga services na pwede pong pakinabangan po natin. Meron tayong mga consultation, meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy at iba pa na mga modality sa ilalim po ng naturopathy. So ito po ay pwede nyong itanong sa ating mga consultant kung pupunta po kayo sa alinman pong Yes to Health Wellness Clinic.
3: Mm-hmm. So mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga services at gusto nyo pong mabigyan kayo ng mga personalized program pagdating sa pagsolusyon at paglunas sa inyo pong mga karamdaman, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
5: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Ako nga po pala si Gary Nalyos, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure eyes lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katuwang po natin sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong mga mata. At yan po ang topiko na atin po pag-uusapan dito sa episode ng atin pong talakayan. Ha? Kung paano natin mapapangalagaan ang atin pong mga mata. Eh, ika nga dok, ang mata natin, tinatawag na window of our soul or window of our body. Kasama yan sa atin pong limang mga senses ng atin pong pangangatawan. At pagka nagkaroon ng problema, ang atin pong paningin o ang atin pong mga mata ay napakalaking hassle po nito, ha? Mm-hmm. Sa atin pong mga trabaho o kung ano man yung atin pong mga pinagkakaabalahan. Napakalaking epekto niyan. Eh, lalo na kung ikaw ay isang driver. Or kung ano pa man yung iyong ginagawa or trabaho po ninyo, ang mata natin, gamit na gamit po yan siya, mga ka-wellness. At sa Pilipinas, Doc, ito ang isa sa mga challenges na kinakaharap ng atin po mga kababayan. Yung iba't ibang klaseng problema sa paningin.
4: Tama ka dyan. Actually, unang-una sa lahat, sabi mo nga kanina, mahalagyan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At mula sa pagkabata ay kailangan natin ng malinaw na mata kasi siyempre yung learning stage kailangan ng malinaw na paningin.
3: Tama.
4: Kailangan din natin na isipin at alamin na itong problema sa mata ho ay pwede magka-problema maaga pa lang. Mm-hmm. At tinuturing ito na tahimik, hindi nagkukos ng any pain o walang obvious symptom until it's too late na ang paningin natin ay medyo blurred na.
3: Mm-hmm.
4: Hindi ito katulad ng ibang sakit na magkakaroon ka ng mga pains. Hindi katulad po ng paghina ng ating mata.
3: Oh.
4: At tama yung sinabi mo na ang ating mata ay window of the soul, window of the body. Hindi lang yun. Ang ating mata din, ang mirror of our overall health.
3: Mm-hmm.
4: Kasi yung mga ophthalmologists sa kanilang pag-exam o pag-check ng mata, dito nakikita din yung mga ibang mga problema na posibleng meron din tayo aside from paglabo ng mata.
3: Mm-hmm.
4: Pwedeng ipakita din na ang isang tao ay posibleng may diabetes, posibleng may high blood pressure kasi may epekto sa mata yan eh.
3: Tama, Dok. Oo.
4: Posibleng may autoimmune disease or certain types ng mga neurological disorders na apektado yung mata natin. Kasi ang mata natin na partner, mm-hmm, mga ka-wellness, connected yan sa buong sistema ng katawan.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Kaya nga, ang pagkasira ng mata o paghina ng mata, malaki rin ang impact doon sa ating, hindi lang sa health issues natin, mm-hmm, kundi pati sa ating opportunities. Kasi imagine, kung malabo ang mata mo, magkakaroon ng decrease yung productivity mo.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Merong mga opportunity na kailangan ng malinaw na mata, kahit nga sa lisensya, di ba?
3: Oo.
4: Kukuha.
3: May eye test ka.
4: Meron yan.
3: Oo.
4: Tapos may mga certain limits na mangyayari kapag ikaw ay hindi malinaw ang mga mata. Sa Pilipinas, sa datos, ano, sabi sa isang national studies, approximately 1.98% ng mga Pilipino ang mayroong visual impairment. Which means na halos dalawa sa 100 Pilipino ay mayroong isang uri ng problema sa ating mga mata. Yan. At ito po ay hindi maganda kasi ngayon, noong unang panahon, yung mga matatanda noon,
3: nagkakaedad lang, nagkakaroon ng problema sa mata. Eh.
4: Naalala mo yung mga lolo na lolo natin noon at the age of 80, nagtatanod pa ng karayo.
3: Tama, doko.
4: Pero ngayon, may mga tao na at the age of 30s, 40s, malabo na ang mata.
3: Oo.
4: Kailangan na talagang magpapasalamin.
3: Dati, mga matanda lang yung mga nakasalamin. Nakadoble vista na salamin.
4: Ngayon, ano na, talagang wala nang pinipili. Sabi nga sa pag-aaral, nasa 1.1 daw na milyon Pilipino ang may katarak. Kasi yan sa problema ng Pilipino, no, yung pinakang common, ano,
3: katarata.
4: Na ang katarata, ito yung parang nagka-cloud yung lente ng ating mata na nagpapahina ng vision. Ayon ho sa Philippine National Blindness Survey, reported po ng Department of Health, ay marami talaga. Close to 400,000 ang mayroong uncorrected refractive errors. Meaning, yung kanilang paningin pwedeng makorek ng pagsusuot ng sunglasses o ng
3: eyeglasses.
4: Okay? Pero hindi po yun agad naagapan. So, mga nasa 300,000 din daw yung may glaucoma. Ang glaucoma ho ay isang kondisyon na nakakadamage yun sa optic nerve na ating mga mata. One of the reason why nagkakaroon nun is yung pressure sa mata natin. Nasa roughly 200,000 daw yung mayroong maculopathy or kondisyon dahilan sa yung diabetic retinopathy, dahilan sa komplikasyon ng diabetes. Shockingly, more than 4 million Filipinos ang mayroong undiagnosed eye problem na kailangan ng atensyon. Kasi ang problema sa mata, hindi masyadong nabibigyan ng pansin.
3: Tama, doko.
4: Kasi nga, dahil walang pain. Kumbaga, ang mararamdaman mo lang, dahan-dahang paglabo ng mata. Kaya minsan, too late for for them kapag humina na yung mata na
3: minsan, minsan doc, tsaka lang nila na find out na may problema na pala yung mata pagka blurry na yung pagbabasa mo. Minsan yung pagka yung medyo maliliit na natitik hindi mo na maano. Kumbaga parang nag-shadow na yung mga letters.
4: Totoo yun. At kadalasan nag-a-adjust na lang tayo. Pag lumalabo ang mata ng ganito kalapit, ilalayo natin.
3: Tama.
4: Kumbaga hindi siya masyadong priority sa karamihan. Pero take note, ito yung dahilan kung bakit marami ho ang nagkakaroon ng problema sa mata. Hindi po naaagapan.
3: Yeah.
4: At bukod sa hindi naaagapan, wala pa tayong priority, kumbaga na intervention. Hindi natin iniisip, ano ba yung pagkaing nakakatulong para hindi masira ang mata? Hindi natin iniisip yung kadalasan. Kasi commonly, ang reactive ang ating yung ating ginagawa. Pag malabo mata, mag-sunglass. Pag hindi kaya ng sunglasses, mag-laser. Ganun yung mga common.
3: Yung iba pa, hindi pa proactive, doc.
4: Yes.
3: Wala pong agap ano, sa problema sa mata. Kaya nga, marami sa mga kababayan natin, ang hindi nila lubos akalain na years before pa, doc, may problema na palang ganun yung mga mata nila na in fact, pwede naman sana yung masolusyonan ng mas maaga at hindi na humantong sa mas malala pa na kondisyon. Ngayon, doc, ano-anong mga problema sa mata ang kadalasan po nakikita sa mga Pilipino at ano yung mga posibleng dahilan nito bukod dun sa mga nabanggit natin kanina?
4: So, based on study, ano, surveys, statistics, na pinalabas po ng mga ilang grupo sa Pilipinas na may eksperto sa mata. Ang isa sa pangunahing problemang tumatama sa mata dito sa Pilipinas, yung katarata.
3: Yung clouding ng lens.
4: Nagkakaroon. Kung titignan mo yung mata, literally, para may makikita kang ulap. Yung very light gray na nakatabon dun sa pinakang retina ng mata, sa gitna ng mata natin. So, yung lente ng mata natin, nagiging cloudy, so nagiging blurry yung vision natin. And commonly, nangyayari yan as we age. Kumbaga, mm-hmm, ang katarata, isang problema sa mata na kasabay din ng pagtanda ng tao.
3: Oo.
4: Kasi yung mga bata pa, bihira naman ang makikita na mo ng katarata.
3: Mm-hmm. Tama daw.
4: Oo, diba? So, ito ay resulta daw ng injury, mm-hmm, dahil sa long-term na exposure, minsan sa ultraviolet exposure. Mm-hmm. Kaya yung mga magsasaka na laging naka-expose sa sikat ng araw, mm, kadalasan sila yung tinatamaan ng katarata.
3: Oo.
4: Oo, kasi nai-injuryhan ng sobra exposure sa ultraviolet.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Paninigarilyo, isa sa laging nababanggit na dahilan ng katarata. Mm-hmm. Kasi yung usok na sigarilyo, eh, direktang tumatama doon sa mata natin.
3: Oo.
4: Ganun din, may mga cataract related sa diabetes. Meron din na dahilan sa pagtanda. Sabi ko nga kanina, aging is the common factor,
3: mm-hmm,
4: why we develop cataract. And also yung sinasabi natin kanina na iba pang mga reason. Mm. So, mm-hmm, yung iba pa, Doc Michelle, ano, mm-hmm, pa yung common?
3: Yung nabanggit mo kanina, Doc, yung uncorrected refractive, mm-hmm, errors, kung tawagin.
4: Mm-hmm.
3: Yung iba, nakakaranas ng nearsightedness, yung iba, mm-hmm, farsightedness. Yun nga nabanggit mo kanina, tayo na lang yung nag-a-adjust. Yung iba, pagka malayo, blurry. Ang ginagawa, hindi nalapit ng gusto yung
4: ano. Dami kong kilala niya. Ako'y nagwo-worry kasi, mm-hmm, naglalaro ng games.
3: Mm-hmm.
4: Takadikit ng ganun.
3: Oo.
4: Kasi
3: parang
4: usually,
3: mahahalikan na yung mga gadgets nila.
4: O kasi usually kasi sila, yung mga madalas, mm-hmm, ating gabi nang natutulog,
3: mm-hmm,
4: tapos nakahiga sila, nakalapit sa kanila yung ano. Yun yung common reason why they develop that kind of problem.
3: Mm-hmm. O tapos yung iba naman, Doc, yung hindi makabasa ng malapit, ginaganon. Inilalayo pagka nagbabasa. Actually, nakokorek naman yun sila, mga kaibigan. Mm. Ano, pagka gumagamit tayo ng mga corrective glasses,
4: yes,
3: o yung mga eyeglasses na yan. Kaso nga lang, yun nga, pagka hindi natin yun sila na, ano, lalo na yung mga bata po, ha, pagka hindi agad yun na correct, mga kaibigan, meron tinatawag na ano, yung lazy eye, kung tawagin.
4: Mm.
3: Pag naging ganun ang condition ng mata ng inyo pong mga anak, mas mahirap-hirap yun na ibalik compared dun sa nag-uumpisa pa lamang sila. Kaya kung merong mga uncorrected refractive errors at na find out yun na mas maaga, mas mainam po yun kasi mas madali-dali na maiko-correct yun sila compared dun sa lumala na siya at nagkaroon ng lazy eye na problema, mas mahirap-hirap yun na kontrolin. At marami pang iba, yung nearsightedness, myopia, hyperopia naman, pagka farsightedness, ito yung mga problema do kapag ka hindi natin naayos din yung paraan kung paano natin ginagamit yung atin pong paningin.
4: At kasi, yan ay walang edad na pinipili.
3: Tama, Doc. Oh. Mapabata man o matanda, younger adults, ay pwede makaranas ng ganito pong problema, mga kaibigan. Minsan din, Doc, pagka sobra yung paggamit natin sa atin pong mga mata in terms of saan ba natin madalas nagagamit yung mata natin, di ba?
4: Ngayon, sa cellphone.
3: Sa cellphone, madalas. Sa mga screens, mga monitors, bibihira na lang siguro yung nagbababad ng eyesight nila sa hindi sa labas, Doc,
4: sa yung labas.
3: Mga recreation sa labas, bihirang-bihira na lang siguro kadalasan ngayon nasa loob na lang ng bahay, nasa loob ng kwarto, halos hindi na lumalabas, nandun lagi nakatutok sa kanila pong mga cellphone.
4: Ngayon, ang
3: or
4: sad
3: mga
4: reality.
3: iPad na iyan, at yun yung isa sa nakita ng mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng refractive errors,
4: mm-hmm,
3: ang atin pong mga paningin.
4: Yan. Isa pa dyan yung glaucoma,
3: mm-hmm,
4: mga ka-wellness. Oh. Ang glaucoma, tinatawag nila itong silent thief of,
3: mm-hmm,
4: sight.
3: Mm-hmm.
4: At ito daw yung group ng eye condition na nakakadami. Yan ang number one cause of blindness.
3: Mm-hmm.
4: O, nakakadamage yung optic nerve natin dahilan sa high pressure, mm-hmm, sa mata.
3: Oh.
4: So, mga common causes niyan, kasi yung intraocular pressure, mm-hmm, pag mataas, mm-hmm, normal kasi niyan, mga 10 to 21 millimeter of mercury,
3: mm-hmm,
4: yung pressure.
3: Oh.
4: Pero pag tumataas yan, anything exceeds sa 21 mmHg, mm-hmm, is considered as hypertensive,
3: mm-hmm,
4: dun sa ating mga mata.
3: Mm-hmm.
4: So, di ba, kung may high blood ka, tapos hindi mo na mi-minimize, mm-hmm, hindi mo na kokorek yung hypertension,
3: oo,
4: mo, or even yung diabetes,
3: mm-hmm,
4: ang mangyayari niya, tataas na tataas yung intraocular pressure sa mata,
3: mm-hmm,
4: that leads to glaucoma.
3: Oo.
4: So, commonly, tinuturo nilang reason yung genetics,
3: mm-hmm,
4: pwede daw yung genetic factor, aging, o kaya, mm-hmm, yung diabetes, mm-hmm, and yung iba, sinasabi, hypertension isa sa precursor.
3: Oo.
4: So, yung glaucoma, painless yan, mm-hmm, or sometimes gradual kapag masyado na mataas yung pressure, yung feeling, mm-hmm, mo, yung mata mo parang lumuluwa.
3: Tama daw.
4: May mga ganun. Tapos sumasakit ang mata mo, mm-hmm, parang may pitik-pitik. Yan. Tapos medyo lumalabo na. Tapos, mm-hmm, sa gabi parang nagkakaroon ng paglabo ang mata mo na hindi, mm-hmm, normal. You can go to a doctor kasi number one cause of blindness, mm-hmm, ang glaucoma sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
4: Yan, kaya kinakailangan talagang ano tayo. Yung binanggit na natin kanina, yung diabetic retinopathy, mm-hmm, maculopathy, ito naman, ang dahilan is hindi mo makontrol ng hindi mo maisaayos yung blood sugar level mo.
3: Mm-hmm.
4: O, commonly yan nangyayari sa diabetic kasi diabetic, mm-hmm, retinopathy, isa sa pinaka-common complication ng isang taong diabetic, yung pagkakaroon ng retinopathy.
3: Yan, oo.
4: So, pwedeng makabulag yan, commonly, sa mga taong diabetic.
3: Mm-hmm. Tsaka yung ano, Doc, diba, pag hypertensive ka or may, mm-hmm, mga hypertension, meron din tinatag na hypertensive retinopathy, kung, mm-hmm, tawagin, ano, na pag sobrang lakas kasi ng pressure doon, mm-hmm, sa mga ugat natin sa mata, mm-hmm, eh ano yun, ang liliit ng mga ano yan, Doc, yung hibla, oh, ng ano, mga ugat papunta sa mata natin, tapos yung mga optic nerve natin, napakaliliit din yan.
4: Tama.
3: Na pagka yan po ay ano, na bigyan ng malakas na pressure,
4: nagra-rupture
3: yun sila.
4: Kaya makikita ano, mo, Doc Michelle, mm-hmm, merong mga bloodshot eyes.
3: Mm-hmm.
4: Di ba yung ating sclera?
3: Oh, sclera.
4: Minsan, okay, makikita mo sa ibang tao, pulang-pula yun, mm-hmm, kasi may mga blood vessel na nag-rupture.
3: Mm-hmm.
4: Oh.
3: So, yan, sa mga kabayan. Isa pa, Doc, yung ano, tinatawag na allergic conjunctivitis, ano,
4: oh,
3: yung mga red eyes kung tawagin,
4: mm-hmm,
3: or yung dry eyes. Oh, ito, mm-hmm, naman dun sa mga ano, usually to, Doc, dun sa mga exposed sa air pollutants kung tawagin.
4: Tama, oh.
3: Kung ikaw ay tricycle driver, habal-habal, nandun ka sa lugar na kung saan maraming irritants sa hangin.
4: Nagmumotorsiklo ka tapos wala kang eye protection.
3: Oo, yan.
4: Kaya dapat pag namumotorsiklo, mm-hmm, tayo, especially mabilis,
3: mm-hmm,
4: meron akong kaibigan, tinamaan dito sa mata ng some objects.
3: Oo.
4: Insekto lang, ha?
3: Mm-hmm.
4: Yun, pinagmulan ng pagalabo ng mata niya.
3: Oh,
4: so, kinakailangan lagi may protection, oo, sa mata natin.
3: O kaya kung ano sila, Doc, yung mga ano, mga construction workers.
4: Yan, isa pa yan.
3: Na ano, expose sila sa mga ano, air pollution.
4: Mm-hmm.
3: O kaya yung mga ano, chemical,
4: oo,
3: na ginagamit po ninyo sa inyong pong mga gawain.
4: Mm-hmm.
3: Yun po ay maaari din makapagdulot ng problema sa inyong mga mata.
4: Kahit hindi ka nasa labas ng bahay, mm-hmm, kahit sa loob ng bahay, kung
3: pwede
4: masyadong
3: rin
4: matagal kang magbabad sa screen,
3: nako,
4: nakaka-dry eyes din, mm-hmm, pala yun.
3: So, yung iba, Doc, halos hindi na kumukurap. pag tutok na tutok sa mga pinapanood nila.
4: Lalo, oh, ngayon, uso yung mga AI novel.
3: Oh,
4: ano?
3: Yeah.
4: Kahit yung kumakain.
3: Mga short drama na yan,
4: oh,
3: yung short drama na yan, isang oras yan. Eh kung, oh, hindi ka kumukurap sa loob ng isang oras at babad na tutok na tutok ka dun sa ano, oh, mo, pinapanood mo, ay nako, makakapagdulot po yan siya, makakawellness ang problema.
4: Regarding sa pagkurap, mm-hmm, trivia lang, ano?
3: Mm-hmm.
4: Alam nyo ba kung bakit kumukurap ang mata natin?
3: Mm-hmm.
4: Pag kumurap ang mata natin, meaning nilulubricate or, mm-hmm, inatanggal ng, oo, mata natin yung possible dryness.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Ngayon pag kumukurap kayo ng mata at mahapdiin na, ibig sabihin, mm-hmm, wala nang ano,
3: wala nang lubricant.
4: Yes, sa inyong mata. Dahil tuyong-tuyo na yung mata natin.
3: Nako. Ayan, sa mga kababayan natin, ha. Eh, Doc, meron bang ano yan? Meron, mm-hmm, bang exercises dyan para sa pagkurap ng mata natin?
4: Meron. Actually,
3: para hindi maging dry yung mata natin.
4: Actually, yung ano, may tinuturing silang para exercise na mata, mm-hmm, na every yung 2020, mm-hmm, rule.
3: Mm-hmm.
4: 2020 rule.
3: Oo.
4: Pag 20 minutes na kayong nagko-computer,
3: mm-hmm,
4: or may ginagawa kayong something, mm-hmm, natutok yung mata nyo, after 20 minutes, tayo kayo.
3: Mm-hmm.
4: Hanap kayo ng object na nasa, mm-hmm, 20 meters ang, mm-hmm, layo. Yan. Then, titig kayo doon mga 20 seconds.
3: Mm-hmm.
4: Then, kung mga mata nyo, parang ano yung sapat. Especially daw sa isang lugar na may green,
3: mm-hmm,
4: may nature yung paligid.
3: Yan
4: po yung exercise ng mata natin.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mata natin hindi nagkakaroon. Eh, siyempre, pag nakatutok ko lang na malapit, mm-hmm, tapos,
3: oo,
4: nagkakaroon ng refraction error yung mata.
3: Mm-hmm.
4: So, ang gagawin natin, 20-20 rules, 20 minutes,
3: mm-hmm,
4: tingin sa malayo with 20 meters, may green, scenery, and na hindi nakatutok lang sa mas malapit sa atin.
3: Para nagiging maganda yung adjustment,
4: yes,
3: ng mata natin, di ba?
4: Yes po.
3: Di ba, pagka masyadong malapit yung mga monitors na ating, mm, tinitingnan at nandun tayo nakababad for how many hours ba yan?
4: Mm.
3: Pag tumingin ka sa malayo, halos hindi mo na maaninag.
4: Yes.
3: Hindi mo na matukoy,
4: mm,
3: yung mga object na medyo malayo. Minsan,
4: tama,
3: kahit yung mga ka-office work mo, hindi mo na makilala, ano?
4: O,
3: dahil doon sa adjustment ng mata natin.
4: Oh, ay mata natin ay ano 'yan eh. Kung baga makipansin mo na, mm-hmm, nag-a-adjust na naturally yung mata natin.
3: Oo.
4: So kung tayo ay many hours,
3: mm-hmm,
4: nandun lang tayo sa malapitan screen,
3: mm-hmm,
4: Yun ang isang pinagmumulan ng mga problema sa mata.
3: Ayun. So, yan as mga kababayan natin. So, ano yung kailangan natin na dapat gawin? Ano yung mga pamamaraan na pwede pa nating maisagawa para mas maingatan natin ang atin pong paningin? Ano yung mga nutrisyon na kinakailangan ng atin pong mata, especially para mapangalagaan natin yung eye health? Eh mamaya atin pong tutuklasin yan. Kaya tutuklaan po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: The secret of health.
8: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
9: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa pag-aalaga at pag-iingat sa atin pong mga mata. Ayan. Dok, ano naman yung pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin para maingatan at if ever meron mang nag-uumpisa na problema sa ating mga mata, maagapan na kaagad, especially in terms of nutrition, ano ba yung pwedeng i-take ng ating pong mga ka-wellness?
4: Ang maganda niyan mga ka-wellness, kasi napakaraming pwede nating gawin para ma-prevent ang problema sa mata at entirely preventable.
3: Yes, oo.
4: Unang-una sa lahat dyan, tama yung mga guru natin na nagtuturo na kumain kayo ng mga ma-orange, madidilaw, yeah, kasi ang pinakang main phytochemicals na meron doon sa mga nutrients, una yung beta-carotene. So alam naman natin that beta-carotene can be converted into something na nakapagpaganda ng ating eye health. Actually, kinoconvert siya into vitamin A na building blocks ng tinatawag na rhodopsin. Itong rhodopsin, ito yung pigment sa retina ng ating mata na nagbibigay sa atin ng opportunity na makakita ng maliwanag sa mga low light conditions. Oo. Siguro maraming rhodopsin yung mga pusa.
3: Oo.
4: No? Kasi tayo meron din tayo
3: yung paningin nila.
4: Ability na pag nagdim na, pwede pa rin tayong makakita. No? Kung walang enough na vitamin A, mga tao nagkakaroon ng possibility of developing night blindness. At kinakailangan ma-address yun by eating food. Pagkain muna ang pinakasimula talaga na na dapat natin tutukan, yung mga carrots, sweet potatoes, yung mga kamote. Basta makulay na orange, yellow, yan ho ay mataas ang kanyang carotenoids. Yan kasi yung pigment na nag-a-identify sa isang pagkain kung anong merong mataas na phytochemicals na meron siya.
3: Oo.
4: Siyempre, isabay mo pa dyan yung popular na doon sa ating VisionX. Yung lutein at zeaxanthin na mga phytonutrients, actually, part din yan ng carotenoid family. Na ito mga to talaga, pag tinignan mo yung parte ng katawan natin, sa mata yan, nag-stay. Okay, pag kumain ka ng may pagkain merong lutein, zeaxanthin, pag extract ng katawan, dire-diretso sa mata, kasi yung zeaxanthin, yan yung nakalagay doon sa protective arc na ating mata na nag-filter ng blue light. So, ibig sabihin, pag naging manipis yun, nakakalusot na yung damaging blue light sa mata natin na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng macular degeneration. So, kailangan natin ng lutein and zeaxanthin. So, itong dalawa na to, ang pinaka-importante na pagkain na pwede magpa-tibay ng ating mga makula sa mata.
3: Especially, Doc, sa mga yung mga matanda, magkakaedad na, ibig sabihin, yung tinatawag na age-related macular degeneration. Ayan. Yung napagkakaroon ng problema sa inyo pong macula. Yung zeaxanthin, Doc, yan pala yung nagsisilbing doon. Yung kulay pala ng macula, ano din siya parang orange to yellow din siya .
4: Pag tinitingnan niyan sa lente parang kulay kulay mangga.
3: Oo. So yung zeaxanthin, nag-stay talaga siya dun sa macula area ng atin pong mga mata. At pag nagkukulang yung zeaxanthin doon, dun na nagkakaroon ng problema unti-unti ano, yung atin pong macula, mga kaibigan. Which is very important yan sa atin pong central vision. Ano? Kumbaga yun yung nagpapasharp ng ano natin, ng eyesight natin. Di ba minsan, ano, pag tumitingin tayo sa isang bagay o sa isang letra, minsan nakikita natin parang may shadowing.
4: Yes.
3: Oh, 'di ba? Ibig sabihin hindi ganoon ka sharp yung atin pong paningin. Pero pag maganda yung condition ng atin pong central vision, makikita mo talaga yung isang bagay kahit na yung medyo maliit na titik, ano? Eh makikita mo siyan as sharp as possible.
4: Dahil yan sa routine.
3: Oo.
4: Yan. Kaya dapat nating i-prioritize yung sources ng lutein. Ang dami niyan. Actually, pwede kang kumain ng itlog. Mga green leafy vegetables. Kahit hindi yan kulay orange, ang dami niyang mga nutrients na pwede makatulong. Yung mais. Yung another dyan, yung mga anything that is orange, yellow. The more ano daw yung pigment, the more na mas matapang,
3: mas dark,
4: mas marami siyang carotenoids at itong lutein and zeaxanthin. Kaya idagdag pa natin yung vitamin E, which is sinasabi nila na itong vitamin E daw ay isa sa pinaka the best na antioxidant na pwede nating makuha sa ating mga pagkain. At ito'y nakasakahit na anong pagkain, pero concentrated siya sa mga sunflower seeds,
3: sa mga seeds,
4: peanuts, iba, mga almonds, yan. Part yan ng isang kailangang sustansya para mapanatiling healthy yung mata. Ay sama pa natin yung mga omega-3 fatty acid, di ba? Alam na natin kung saan makukuha yon. Yung mga hindi vegetarian, they can get that from salmon, from sardinas, fish oil. Sa mga vegetarian naman, commonly chia, o chia seeds, tapos sa mga flaxseed, kinukuha natin yan doon. Ang mahalaga, ito mga tong binabanggit natin, hindi siya magkulang sa ating katawan. Kasi pag nagkulang yan, compromise talaga yung mata natin. Kasi ang mata naman natin ay dinesign para malinaw yan kahit sa ating pagtanda. Actually, may mga matatanda naman na hindi naman nangangailangan ng salamin. Di ba?
3: Tama doon.
4: Kailan na ba nauso yan salamin? Eh, paano noong unang panahon wala namang salamin? Pero tumatanda sila ng mahigit 100 taon. Nakakakita naman sila. Kaya nga lang, because of so many bright lights na pwede sumira sa mata, nasisira ng mabilis yung mata natin.
3: Oo. So, yan ang kinakailangan natin mabigyan ng solusyon, mga kaibigan. Kinakailangan maka-adapt din kasi tayo, Dok, eh, ano? Since nagwabago yung atin pong, nagwabago yung panahon natin, yung kalakaran kung saan ginagamit natin yung atin pong mga mata, kinakailangan ini-advance din natin yung mga paraan kung paano natin papangalagaan at iingatin yung mata po natin.
4: Kaya ang Yes to Health, para makatulong sa ating mga community, sa ating mga mamamayan, naglabas sila ng isang suplemento na merong hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat. Lahat ng bilanggit natin, zeaxanthin, lutein, vitamin E, beta-carotene, nandun yan sa isang softgel capsule na tinatawag na Vision X Plus. Kasi paminsan-minsan, hindi nga lang minsan eh, kadalasan, hindi natin nakukuha ng sapat sa diet natin. Ito mga kinakailangang source. Kaya kung magsusupplement tayo, kahit papaano, ang laki ho ng contribution nito sa pagbibigay sustansya sa ating mga mata. Kaya nga sabi, proteksyon na natin yung mata natin dahil pag yan ay nagdilim, napakahirap ibalik yung liwanag na nawala sa ating mga mata.
3: Tama. Yan. Ah, kaya sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon ng problema sa mata nila or exposed kayo lagi sa mga bagay-bagay na maaari pong makapagdulot ng pinsala sa inyo pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus capsule, mga kababayan. At available na yan sa mga pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Isabayin nyo na rin yung pag-inom ng atin pong premium D3 soft gel dahil mayaman po yan siya sa mga omega fatty acids or mga tinatawag mga essential fatty acids na tumutulong para sa lubrication ng atin pong mga mata, mga kaibigan. At hindi lang yon, kasi ang mga fatty acids na ito ay tumutulong din sa proper absorption ng mga fat-soluble vitamins. Katulad ng vitamin A and vitamin E, ang mga fat-soluble vitamins yan na mas na-absorb na mas maayos sa katawan po natin at mas nagagamit ng katawan natin kapag mayroon o sapat ang mga essential fatty acids sa atin pong pangatawan. Kaya sa mga kababayan, ikabayin nyo po yung atin pong premium D3 soft gel at saka yung Vision X Plus. Sabayin mo na rin ang pag-inom ng atin pong Santone Vitamin C. Dahil ang vitamin C pala, Dok, Alam niyo ba na ang mata natin, ang pangalawang organ sa ating pangangatawan na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C dahil sa pangangalaga sa mga ugat nito. Kasi yun yung primary functions ng vitamin C sa ating

0: healing healing nutrients yung ating katawan para hindi po tayo patuloy na mahihirapan sa ating pong karamdaman o magkakasakit tayo.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, ha, alagaan po natin ng gusto ang ating pong mga mata, mga kababayan. Okay? Kung kayo po ay mayroong mga karamdaman patungkol sa inyo pong mga mata or meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong mga kondisyon na nararanasan, ay pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ito pong sax line, ha, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin, ating pong tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zafron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po magtanong, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65-45. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful nutrients or powerful supplements na may pinagsama-samang mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito rin sila mga ka-wellness ay pwede niyong inumin ha. Bilang pandagdag nutrisyon sa pag-iingat at pangangalaga sa atin pong mga mata. Tulad na nabanggit ni Doc Algie kanina, no? Yung mga green pigment, ano, yung mga dark green pigment. Eh, meron din, masusumpungan, Doc, dyan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Since meron yan siyang spirulina at moringa, ay makakatulong din yan ng malaki, ano, sa pag-iingat ng atin pong mga mata. Ang gandahan sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule ay standardized extract po yan siya at purong natural, mga ka-wellness. Kaya po walang side effects at walang mga contraindications sa mga medications na inyo pong iniinom. Yun yung kagandahan, Doc, sa ating mga suplemento na pwede mo siyang pwede mo siyang i-combine, ano, or anong term mo dyan, Doc? I-complement. Ayan. Yes, so, doon sa mga medications na inyo pong iniinom or mga multivitamins na iniinom po ninyo, wala pong problema, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, sa mga gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan. At yung Santon Gold Coffee natin, pwede mabili na yan sa Fisher Mall Supermarket.
1: Yun. Meron din sa Mercury Drug, sa yes, grocery doc. Section. Nandun siya.
0: Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Sa mga gisong makasubok ng ating napakasarap at very beneficial na coffee, mga kaibigan. Ha?
2: The secret of health.
0: Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Eh, malusog na panunood at pakikinig sa atin pong mga ka-wellness nakikihilo-hilo sa atin pong programa sa pamamagitan ng panonood sa atin pong Facebook Live, mga kaibigan.
1: Sabi ni Rico Bagisi, happy birthday daw sa tito niya, si Tito Boy, Tito Boy Bagisi. Yan. Makikikain po ako mamaya.
0: You know. O kung maabot yan dito, maganda-ganda.
1: Pakisend.

0: sa lahat ng mga nagbe-birthday.
1: Oh, happy ayan, birthday.
0: Happy birthday sa inyo pong lahat. Sabi nga nila, magparamdam naman daw kayo. At God bless po sa mga yan, nagbe-birthday. Nawa, pagkalooban kayo ng mga atin pong Panginoon ng mas maraming pang mga birthday na darating.
1: Ayan. Okay, Luz Paco de Vera. Mm-hmm. Pinisining and also si Jerry Labini Labong. Mm-hmm. Elevol Iap, Rose Inedge, yan, Emily Abid, at iba pa na nanonood po sa ating Facebook mm-hmm. Live. Oy, batiin natin yung mga tagapakinig natin sa Metro and Mega Manila.
0: Yan, do.
1: Yan,
0: sa, at ano, mayroong sinend na heads up mm-hmm. ang atin pong si Sir Almer.
1: Ayan.
0: Mm-hmm. Mayroon siyang sinendok. Ito ay yung bagong location ng atin pong Yes to Health Clinic.
1: Meron na.
0: Sa Manila. Uy. Mga kaibigan. Uh-huh. Ano? So ito po, announcement natin ha. Heads up para sa mga ka-wellness natin dahil ang new location ng atin pong Yes to Health Clinic dito po sa NCR ay mailipat dyan po sa ground floor ng MP Pass. Ito, sa Guadalupe Commercial Complex.
1: Yan yung ano, di ba yung MRT, mm-hmm. Guadalupe Station. Mm-hmm. Yung building na yun, na-attach mm-hmm. doon, pagbaba mo sa MRT, mm-hmm. basta northbound,
0: oo.
1: Nandun makikita mo na yung Yes to Health.
0: Ayun.
1: Oo, madali nang mahanap yan, mga mm-hmm. ka-wellness. Ano?
0: So, mas madali yung masumpungan, yung ating pong Yes to Health Clinic dyan.
1: Tama po. Oo, tsaka nandyan na yung ating pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga parang yung mga kailangan nyo sa inyong mga gamot mm-hmm, at mm-hmm. lalo na yung wellness needs ninyo ay nandun na mm-hmm. sa isang establishment mga ka-wellness. So,
0: at ang ano natin dyan, Doc, ay last week of September.
1: Yung opening.
0: Kaibigan, opening soft launching siguro launching. Natin dyan. Okay. Sa bagong location natin na atin pong Yes to Health Clinic dyan po sa NCR.
1: So by October, wala na tayo doon sa sa may ano sa may MRT Quezon Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, para alam po ninyo ano yung mga pumupuntang regular,
0: mm-hmm.
1: at least alam po ninyo na lilipat na ho tayo.
0: Ayun,
1: papaalala natin araw-araw po ito.
0: Oo, you know. Kaya sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin ha, by 4th week of September ay pwede na lang bisitahan yung new location na atin pong Yes to Health Clinic.
1: At okay. Nandun din sa building na yon ang XFM 99.5.
0: Oo, yun,
1: Yan.
0: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, ha, keep tuning in dito sa atin pong mga programa dahil dito natin ina-announce yung mga ganitong mahahalaga na mga announcements, mga kaibigan. Okay? Ayan, at sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na mayroong mga inquiries, ayan, text nyo lang po mga kaibigan. Eto, Doc, mayroong nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Tess, ano pong dahilan bakit sumasakit yung aking sakong?
1: Mm.
0: Pag nakahiga po ako, halos hirap po iapak. Sobrang sakit. Sana po masagot po ninyo. Siguro pag nakahiga siya and then tatayo siya or iapak yung paa niya, masakit yung kanyang sakong.
1: May ganun talagang kondisyon. Mm-hmm. Ano? Kasi ang nangyayari yan, pwedeng pag tumataas yung uric acid
0: mm-hmm.
1: or pag nagkakaroon kayo ng neuropathy mm-hmm. o nerve. Kasi pag maraming ganyan yung pag, di ba, matagal kang nakahiga, tapos pag mm-hmm. bangon mo, pag tapak mo, unang tapak mo, parang ang painful. Pero maya-maya, wala na.
0: Oo.
1: Oh, may ganun po yun. So, either of the two, either pacheck kayo ng uric acid nyo, mm-hmm. or kung merong kayo existing condition, like diabetic po kayo, isa yan sa tinatawag na complication. Pwede rin na may problema sa mga bukong-bukong natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, napepwede nagkukos ng pain, lalo na kung kayo po ay overweight.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ng overweight, at least mga 5-10 kilograms, yung sobra sa inyong supposed to be normal weight.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nagkakaroon ng matinding pressure doon sa ating pong mga paa.
0: Oo.
1: Oo, nangyayari yan.
0: Oo, sa mga kabayan natin, napakalaki ng impact ng normal weight or yung healthy weight sa ating pong mga joint area, mga kaibigan. Just imagine, yung sobrang mong timbang, ang nag-a-absorb lahat nun, yung inyo pong mga kasukasuan.
1: O, kaya common complaint
0: mm-hmm.
1: is tuhod, bukong-bukong,
0: mm-hmm.
1: o yung sakong na tinatawag, o tsaka yung lumbar, o yung balakang. So, yun ang common na sumasakit.
0: Kasi nag-hold ng bigat talaga, Dok. Kaya sa mga kabayan natin, ha, panatilihin ang healthy na timbang. Syempre, para mapanatili yan, isaayos natin yung pagkain po natin at yung atin pong physical activity. At maniwala kayo sa hindi, yung pagtulog natin, yung pamamahinga natin, napakalaking impact po niyan sa pag-maintain ng healthy weight. Sabi niyo ba, Dok, anong kinalaman ng pagtulog o pagpapahinga sa normal na healthy weight daw ng isang tao?
1: Kasi sa pagtulog at sa pagpapahinga, doon nangyayari yung importanteng bagay sa katawan natin. Repair, restoration, detoxification. Kumbaga, ang katawan natin, may panahon siya para mag housekeeping o restoration of the body. So, pag hindi kayo natutulog, hindi magkakaroon ng restorative function ang katawan natin.
0: Yan.
1: O, kasi hindi mo naman pwedeng pagsabayin yung kumakain ka at the same time naglilinis ka ng katawan.
0: Tama,
1: magkaiba ng ano yun. Kaya pag gabi, di ba, kumain tayo. Halimbawa, last meal natin is around 6 p.m. Matutulog na tayo. Bakit hindi tayo kumakain ng magdamag? At bakit hindi tayo dapat kumain? Supposed to be, the body is focusing more on metabolism. Diyan nangyayari nangyayari yung pagtatanggal ng mga hindi dapat nang diyan sa katawan natin. Kaya nga, first thing in the morning, mararamdaman mo, ihi ka ng marami. Nadudumi ka.
0: Oo.
1: Yun yung common ng katawan natin. Setup. At during the night, nangyayari ho yung pag-produce ng mga hormones, pag-restore ng mga nasirang cells. The body is replacing the cells that are damaged. At during fasting, kasi fasting yan ilang oras ba tayo natutulog? Sabihin na natin 8 oras. Sa haba ng oras na yun, wala kang pagkain, tulog ka lang, it's a stage of fasting. Kung saan ang katawan natin ay pumapasok dun sa point na kung saan may panahon siya para alisin at walisin sa sistema yung mga toxins natin. Pero kung bago ka matulog, alas 12 ka na nga natulog, kumain ka pa.
0: Nagme-midnight snack pa.
1: Hirap na hirap yung katawan mo. Hindi siya makaship from digestion to metabolism. So, kaya marami ang na-store na taba sa katawan natin.
0: Oo, ayan. Ha? So, sa mga kababayan natin dyan, kung gusto nyo mapanatili ang normal at malusog na timbang, ay kinakailangan mabalansi po yan sa lahat. Ano? Yung pagkain natin, yung atin pong pagkilos o paggawa, at yung atin pong pagpapahinga. Mga ka-wellness. Okay? Lalo na, Dok, pagka medyo umiedad na isang tao, wag na wag talaga ninyong kakaligtaan yung mga aspeto na yan ng kalusugan po ninyo. Okay?
1: Yung iba kasi, parang Dok Michelle, parang tanggap na nila na kapag umiedad na daw ang tao, umiikli ang tulog. Actually, it's not true. Yan ang mga myth or mga kathang isip na hindi natin dapat pinaniniwalaan. Kasi, mas lalo pa nga kailangan na tumatanda yung tulog, kasi mas mahirap mag-restore ang katawan kapag aging na. Di ba? Ngayon, hindi nga ho makatulog . Apat na oras lang, tapos hindi na makatulog kasi nga may problema. Oo, kaya kailangan nating i-fix yung problem. Kasi pag ganyan, mas mabilis kayong tatandalan.
0: Tama, Ayan, okay. Ito, Dok, may nagpahabol na mensahe. Dok, user na po ako ng Santom Plus Gold for almost 6 months na po na pag-supplemento ko. And thankful po ako dahil unti-unti po naging better ang mata ko. Dati kasi medyo masakit at dry at medyo heavy yung aking mata. Ngayon po unti-unti na pong bumalik sa normal.
1: Ayun. Santom Plus Gold yung ininom niya.
0: Oo.
1: Hindi pa nga Vision X yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung mata natin kasi nakadepende rin yan sa sirkulasyon. Kapag tayo ay may sirkulasyon na mabagal, mahirap, yung malalaking ugat natin, nagbabara pa yung pakayang mga Pino. Blood vessels sa mata natin. Di ba? Kaya dun pa lang, malaking improvement na yun.
0: Tsaka kung ang ano niya, Dok, ang isa sa kondisyon kung bakit nagkakaroon ng problema sa mata ay yung pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo.
1: Yes.
0: Napakalaki talaga ng tulong ng Santom Plus Gold Herbal Capsule natin.
1: Yes po.
0: Kumbaga, mabibinipisyohan siya ng malaki para doon. Pero kung sasabayan mo pa yan ng Vision X Plus, mas maganda, Dok. Kasi yung kulang na lutein and zeaxanthin or kulang ka ng mga carotenoids or beta-carotene ay mapupunuan mo.
1: Parang ganito lang that. Yung partner . Yung Santom Plus Gold, ang kanyang benepisyo sa mga sustansyang dala niya, pangunahin doon sa daloy ng dugo, sa metabolism, sa pag-sustain ng antioxidant. Yun namang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, yun naman yung magbibigay ng pampatibay na proteksyon sa mata natin. Kumbaga, may kanya-kanya talaga silang sa nutrients may mm-hmm. may kanya-kanyang
0: may designated ano din sila.
1: Specialty kumbaga sa tao, may function sila. Mm-hmm. Oh, kaya pag pinagsasabay-sabay sila, mas holistic yung magiging mm-hmm. result sa ating kalusugan.
0: Oh. Mm-hmm. Okay, so, Doc, another inquiry. Doc, pwedeng magtanong, may bato ako sa abdo, mm-hmm. 1.3 cm ang laki. Mm-hmm. Ano daw yung pwede niyang gawin, Doc?
1: So actually, kung hindi pa naman yan nasa critical na kondisyon, what mm-hmm. I mean is bumara, mm-hmm. naninilaw ka na, oo. Nagsusuka ka na, eh kasi surgery na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga doktor, hindi natin sila masisisi pag mm-hmm. sinasabing tanggalin yung abdo mo, kasi alam nila na delikado yon pag bumara.
0: Mm-hmm.
1: Especially maliit yan. Mm-hmm. Kayang lumusot yan sa common bile duct, tapos oo. Pwedeng bumara. Ngayon, kung walang ganong senaryo, meron sa alternative medicine na tinatawag na program na pwede mong i-flush, may possibility na ma-flush mo siya from your gallbladder palabas.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi yon program na 100% sure na sure na kayang palabasin agad in mm-hmm. one setting.
0: Oo.
1: Pero pwede mo siyang i-try.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi sabi ko nga sa mga iba na nagtatanong, at least may abdo ka pa pag mm-hmm. halimbawa ginawa mo yung detox and flushing program,
0: mm-hmm.
1: hindi mo man siya ma-hit talaga lahat, mm-hmm. pwede mo pa siyang ulitin, may gallbladder ka pa.
0: Tama, oo.
1: Di ba? So you can try it, kasi marami kasi mga kondisyon na may mga dahilan kung bakit mm-hmm. yung iba ayaw nila magpa-opera. Pera,
0: mm-hmm.
1: kulang sa budget. Pangalawa, pag diabetic ka at meron kang mga comorbidities na hindi mm-hmm. pwede o fitted for surgery agad-agad, eh papaanhin muna ng doktor yon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At kung hindi naman yan critical na emergency situation,
0: mm-hmm.
1: pwede po i-try yung mga alternative way.
0: Oo.
1: Pero hindi ito substitute sa surgery.
0: Mm-hmm.
1: Paalala lang. Kasi may mga pumupunta sa atin, naninilaw eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi na natin pwedeng pakialaman yun. Mm-hmm. Hindi na siya preventive ang magiging application.
0: Approach, no.
1: Oo. Kung preventive na hindi siya lalala, pwede kang mag-program. At sa Yes to Health, meron tayong maibibigay na programa. Step by step po yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi natin binibigay. Iba kasi, halos gutom na ng, mm-hmm. sa halip na mag-improve,
0: nangayayat
1: lalo. Sa Yes to Help po, may program kami na hindi ganun ka-abrupt at merong sistema, merong mm-hmm. step-by-step. Kasi we believe na ang bawat isang tao may kanya-kanyang need.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa pwedeng one program fits all. Kailangan may consideration yun. Kaya nga, meron pa tayong mga assessment.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ginagamit, Radotech. Yung iba, gumagamit ng live blood analysis. Mm-hmm. Yung ibang clinic, meron silang ibang mga way.
0: Mm-hmm.
1: Para malaman natin kung isang tao ay pwede sa ganitong program.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya, dun sa texter natin, kung saan kayo malapit, na Yes to Health Clinic, pwede nyong pasyalan, you can ask for personalized program.
0: Mm-hmm.
1: Para matulungan po kayo. Kasi ang dami ng mga cases natin na ganyan, na sa awa ng Diyos, yung iba, na-hit.
0: Mm-hmm.
1: Pag ultrasound, hindi na makita yung bato. Meron naman, pag ultrasound, lumiit ng konti.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman nag-ultrasound, hindi gumalaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pare-pareho yan.
0: Uh-oh.
1: Hindi natin pwedeng sabihin kasi na, oh, talaga gawin mo to, automatic yan, wala. Mm-hmm. Hindi pwedeng ganun.
0: Mm-hmm.
1: We do not know what will happen. But we know, it is safe.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala kang gagawing invasive procedure sa isang tao. Diet lang yun.
0: Mm-hmm.
1: You're juicing or taking foods na talagang healthy naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, may mga pagkain na nakakatulong to soften gallstone
0: mm-hmm.
1: para maiprepare siya na iluluwa siya ng gallbladder mo ng kusa.
0: Oo.
1: Yan. So, yun ay subject po sa consideration ng kondisyon mm-hmm. ng isang tao.
0: Oo, kaya depende sa assessment.
1: Tama po.
0: Kaya kung pupunta kayo sa mga wellness center natin, i-assess kayo din ng mga consultants natin, mga naturopath natin, at titingnan yung present condition po niyo kung ano yung narapat na ilapat sa inyo. Okay. Doc, another inquiry. Doc, ano po yung dosage ng Vision X Plus? Kasi yung Santone Gold ko ay 2 cups 3 times a day ang pag-inom ko.
1: Okay. Pwede kayo mag-take ng 1 capsule sa umaga, 1 capsule sa hapon.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po yan with meal. Mm-hmm. Sabay nyo, pag kumain kayo, pwedeng pagkakain, inumin nyo kasi fat soluble po siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, pag hindi talaga nila main concern yung mata,
0: mm-hmm.
1: parang preventive lang, kahit 1 capsule a day lang, basta daily mo siyang iti-take together with Santone Plus Gold,
0: mm-hmm.
1: pwede po siya makasupply sa inyo ng nutrients na needed by your eyes.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, depende sa sitwasyon. Pero mayroon nagsabi, Doc, may katarata ako, may glaucoma mm-hmm. ako, pwede bang uminom ng 1 capsule 3 times a day? Yes,
0: mm-hmm.
1: much better.
0: Uh-oh.
1: Kasi kumbaga, yung condition niya, mas kailangan niya na talaga ng intervention ng mas mataas-taas na volume ng nutrients
0: mm-hmm.
1: na nandun sa Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Yun, no? Okay, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na gusto mag-take ng atin pong how about, Doc, dun sa edad? ilang taon ang pwede mag-take na ng Vision X Plus?
1: Pwede mag-take kahit bata at kahit matandang-matanda na pwede. Mm-hmm. Kasi iyan naman ay sustansya mga ka-wellness na hindi naman kumbaga kinukonsidera yung edad.
0: Mm-hmm.
1: Wag lang sa baby. Iba na kasi yung mga pagmamang sanggol, hindi yan sakop ng recommendation ng isang naturopath. So halimbawa yan ay kumakain na ng solid foods. Mm-hmm. Matindi nang kumain ng mga pagkaing pang adult or pang bata. Na hindi basta hindi yan baby, you can take. Sa mga maliliit like yung 6 na taong gulang, 7 taong gulang, isang kapsula lang per day pwede na
0: sa. Ayos na. Oo. Iyon no. Kaya sa mga kababayan natin diyan, Vision X Plus para po sa mga gustong mag-ingat at mag-alaga ng inyong mga mata, especially kung ang alam niyo sa sarili niyo yung trabaho po ninyo, exposed lagi yung mata ninyo sa mga mapanirang bagay like blue light, yung UVs, kung nasa labas lang kayo lagi or kung yung work nyo ay maraming irritants na maaari pong mag-irritate sa mata natin, ay inom na kagad kayo ng Vision X Plus mga kaibigan, okay? Paano Dok, no? Napakabilis ng oras natin at sa mga hindi natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa ay atin pong sasagutin ang inyong pong mga inquiries. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga ka-wellness na nakinig at sumali sa ating pong talakayan. Kailangan talaga natin ng mga ganitong information to refresh our memories sa mga kinakailangan. Kasi dapat daw, kung tayo may ari ng katawan na ito na pinagkatiwala ng Diyos, alam natin yung mga basic way to preserve this body in a healthy condition. Sabi nga nila, the most important aspect of a human is health. May sabi pa nga if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi po nakatutok at lagi nakikinig dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dok Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Dok Ron, na ngayon ay nandyan po sa atin pong Santa Rosa Balibago branch. Ayan. Ito po yung link ko, Dok Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging panalangin, ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Iga, Prok Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Turbo.
10: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
13: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist, call the doctor.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Kaklarek sana.
22: Exciting.
23: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
3: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
2: You

0: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
5: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Clarex!
2: Exciting!
0: The time now is 2:30.
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM 89.1.
0: X-rated.
14: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mo pahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, gitingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat-malay-balay
0: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anap mong surang Davao di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
5: Sa Taon Plus Gold.
6: Kreatin, lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Hindi lang sulayan na ang doktor sa Yesus. Realistic mo kayo, matabang na sa inyong paglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gid.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo-inom o kaduha or katulog.
14: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
14: sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarek sana!
18: Exciting!
19: Exciting!
20: The time now is 3:30.
21: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
22: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
3: Kaklarek sana!
18: Exciting!
14: XFM 9.1 Extra Drive.
21: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
10: Clarex!
11: Exciting!
12: XFM time, it is now 4 o'clock.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
10: Kaklarex sana.
11: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarex, Ana!
16: Exciting!
10: Exciting!

0: pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: The time now is 4:30.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibatin na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Masyak mangganik ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain! Hanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa-

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Lamia sa bation, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kuya, Sakil, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kayaro, unya, tagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
9: XFM 89.1
14: Extra Drive.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.